himaya sa Dios, dito sa langit.

ang inuman na kaninyo. Pagbasa niya sa Santos Ebanghelyo, sumala ni Mateo.

การลุกkahadlok kay wa man ka magbuhat og sa masayop ta pero wa man na ang inyong sayop ninyo naas na po kasugo na din na sa po kasugo nga.

kahadlok kay wa man ka magbuhat kahadlok kay wa man ka magbuhat og sa masayop ta pero wa man na ang inyong sayop ninyo naas na po kasugo na din na sa po kasugo nga.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

Okay, ane na sa kita sa atong tulumanon nga maghatag og kinabuhi sa mga huni ug awit sa kagapon. Di natong mahandom ang manindot og may nuklogong kagay sa atong kinabuhi. Di naglambigit og usa ka awit. Og pinagi nini nga atong tulumanon. Atong pukaw nang nahikatulog na unta nga kagapon. Okay, pahimutan mo dia. Mag-uban ta hangtod alas 12 sa kaudto. Okay, karon Agosto 9, 2026. Okay, sa mga sa ulog silang kapistahan, murag pista maron sa barangay. Oh, kagahapon na dahil dito sa barangay. So, kanya, makpun, oy, happy birthday di ay sa mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw. Happy birthday. Ako din belated happy birthday si Gami Lato nga nagsaulog siyang adlaw na tawhan niya itong niyaging Ugastre. Belated happy birthday ni mo diya gam. Ako na itong happy tuntong imong gihatag na kung anagon karon diya. Salamat kayo. Sa tanang nagsaulog silang adlaw na tawhan karong adlaw. Happy birthday.

morning dahil sa among station manager na si Engineer Fernando Mangguba Jr. Good morning din dyan na ang among campus director na si Engineer Maria Carla Y. Abagita. Good morning sa abning mo diha, Ma'am Carla. Biasa Barangay 5 kanya to ako mga silingan. Good morning, labang din sa mong barangay captain na si Cap Sana Esmero, si Galot. Good morning niya, huwag among presidente sa senior citizen sa Barangay 5 nga si Marimin Min Bautista. Good morning, good morning, good morning. Huwag sa mga kaigsunan natong nagsunod ni netong tulumanon, sukad ka neto hantod karon, daghan kayong salamat dinha sa atong kamerkaduhan. Oh, si Alan Montilegre, ang amigo ng Mino Mansadien ni nato. Oh. So, tanan na lang diha. Sa makausap pa akong ipa himang no kalinis o kalimpyo sa atong public market atong batunan. Okay. Oy, Evangeline Parilia, mayong buntag pa diyo. Nagpaminaw ko ni mo pirmi diri sa Barangay Dos. Kusog kayo among radyo sa kong tindahan na gamay. Salamat pagbasa pa diyo. God bless, salamat sa nimo. Evangeline Parilia. Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen? Yes, kabukiran na itong nasukintig paminawan. Good morning, good morning, good morning. Pinagidiha sa kuhan, awihaon. Minaroon ka sa awihaon. Sila si Gami o si Rose na ito. Ako lang na hapiton niya, Gam. Sila si Jesus Durado. Sila si kuhan niya, Eduardo. Si Mate, si Las Pedros, ug si Tote. Uy, akong nigo presiso jamante. Bayaw, mayong buntag. Wa, bay uwan dia. Dire duha na kaadlaw ang uwan. Dili lang kusog. Suway ug ipatutog kining tsatsa. Number one, by Anastasio Mamrel. Okay. Salamat kayo, Jose. Ligo na ko. Wa mani mabtiguan kumigo abtik mo lang yapon.

may buntag sa dayla sa Mantawihan ang naminaw nato diyon ang ipangluluhan ni Konsehal Roger Jamante o man si Desaria Jamante o si Kukoy kitos Kukoy ganina diyan siyang vulcanizing siya sa tanan lang na minaw diyan sa Mantawihan ay lang na si Rocky lagay kay Wanay Radio okay.

Atol pang boards for the good morning, DJ ko po. Uy, ikaw may una nakatawag na ko guwapo ron boards for Prilia, ikay labing swerte rong adlawa. Always ko naminaw nimo. Happy Sunday, DJ ko po. And bless Sunday, tang sa pagbasa. Salamat sa niyo na boards for Prilia. Board for Prilia, out ko. Shout out ko Tata Montecalvo o Gaga Montecalvo o Group Bert Montecalvo. Minaw sila nimo karon. Thank you DJ. Salamat sa nimo dia. Bold Parilla.

0: PG Radio.
1: The greatest hits of all time.
2: Atuntak na alas 9:21 na sa kabuntagon sa gihapon kamo nagpaminaw sa Bulawanong Tinubdan Radio 98.1 FM sa inyong mga radyo nagsibya gikan sa lapad nga Wanaan sa Sitio Tuburan Campus. Kini lang gihapon inyong ubos nga sa Bulogon sa Kanginan. Dejo Pajo Molehon. Padayon ta. Okay, chacha number one. O saan isa gi-request kumigo Precious Jamante. Okay. Wilson Aquilia, salamat sa pagpaminom ni Muda Wilson. Musta man ka diya, Wilson. Wilson.

Okay, blame it on the bossa nova. Nagatud sa tuntak na Rosnovi 24. Oy, ako di ay konkreto ka ng happy pista diya sa kuan. Kaurasan, tuburan si Bob. Magsaudlog silang pista. Ugmang adlaw. Ugast 8. O ugast 10. Happy pista diya sa kaurasan. Ingon man lang kung igagaw diya si Francisco Rulli Jr. na yang hamiling kapikas na si Angeles Rulli mo'y barangay captain diya sa kaurasan. Happy pista taga kaurasan. Oy, si Kuampod X barangay captain Binancio Muli Honduran. Musta naman ka diagaw? Happy pista gaw. Uy, akong migo sa si Kuan Pilipi Matugas. Good morning there, Pilipi Matugas. Happy pista. Ngayon mo sab si Kuan Roldiel Mulihon. Nakita niya dong Lucas Carmen Narsing Kulipano. Matur pang Narsing. Hi, Idol. Salamat sa pagpaminaw diyan, Narsing.

sa mga suki sad na kong tigpaminawan dias kabukiran. Mayong buntag, labi na dias baterya. Ngayon na ron sila si Ben nga Billy Jamantin. Si Tereng, si Ariel, si Liwaya. Uy, si Konsihal Yakong Dichos. Ngayon man si Linda. Ngayon na ron sila dias. Si Diog, si Mirna, o si Alex. Good morning, good morning. Sab dito sa Sungun, Sungun Ono, nagi panguluhan ni Barangay Captain, Barangay Captain, Konsihal Husiduran. Good morning dia, Konsihal Husiduran. Tugin mo si Konsihal Iman Braga. Sila si Ines, Mas Ines murag tu ato dito sa dito, Bantay Apo to. Sila si Bising dia, sila si Marta. Sila si Pedro o si ex Barangay Council Inting Lumbab. Morning da Inting. Oy, si Arman Susos ko kalimta na si Arman Sumina mo diyo siya na kumatag Domingo sa Sungun sa Anapog nga namin na usab pangluha ni Dishim Barangay Captain Lemuel Kamingawan si Kunsyal Ira o nga kung Igson niya si Ilma o si Birmon Tema. Sila si Beryl, si Michael sa tanan na lang yan ng minaw Kunsyal Kwan Kunsyal dia kung binudhan si oy sila si Making Horomo minaw making si Liza. Konsel ko niya Rene Boy o sa kaman siyon sa nga naminaw si Barangay Kapteng Etseng Mulihon Kumilang o si Dani o si nakukalimtan is Antipas nga Gudeng manok mata yun o good morning Antipas o si Gudeng Lumagbas dito si Babaw nga naminaw po si Pulito o si Dusya sila si Lino o si Maxep. Tumog pa na minaw sa mga Pilemon Konsa sa Lucino Konsa sa tanan na lang sukintig paminawan diya. Uy, dito sa Kabanggalan labi na gindi sa Labangon ako gagaw si Rico Idonios kung si Anabel. Good morning, good morning taga Labangon. Apit na rabas ang pistas Labangon da karong September. Proud Mary! Gato sa tuntak na alas 9:29.

dito sa Bay sa kwan. Naminaw dito sa Mungyas, gagaw diya si Nole Matos. Good morning na Nole. Si Ruel Butilia. Morning na gaw Ruel. Iyang hamiling kapikas ng konsihal. Norma Butilia. Good morning. Sa suwaw sa nanganaminaw. Kada sa Irem Ulihon, manok na ko ba tayo? Dong di joy, di matay pilgrit ng minaw mangko. Sa Amya, magsanang ka. Pinagyod ni Usilita Dunggalyo. Good morning, taganang ka o taganang awi, Amya. Dito sa baterya, ano? Minarong si Lino o si Pita Monterola. Matod pang Wilson na kilya. Good morning pa John. Okay lang diri sing sige lang ulan-ulan. Diri ron mga unsa kasimana na yata. Sige ulan-ulan diri. Pa John diha musta. Tuburan ron pa John. Panagsarang uwan diri.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patagap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhas.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhas.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Uy, Kuya Atan, nausa man ng atong amigo nga masulupon magkaayog na ang?
4: Dito, no? Atong pangutanan. Kuya Alcher, unsa may imo problema? Ganun masulupon magkaayog kag naong karon?
5: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
3: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio, nga mao ang Phyllis Bugasan Store, nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
4: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nakapud-apud pod sila sa binitilyang beer o soft drinks.
3: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
6: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
7: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
8: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
9: Sa Lactopapi. Lactopapi.
8: Sa Lactopapi. Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
10: Bring health into your home.
11: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Seth Living Testimonies.
13: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
14: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
13: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
14: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora kakarton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan to karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
13: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
12: Living Testimonies.
15: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: The greatest hits of all time.
1: Okay, may pagpaminaw ni Sika Lieutenant Romeo Boy Gallardi o ninang Lourdes Ricafort gikan ni Roland Butoy. Good morning usab di idea sa mga suki na kunting paminawan sa kalangahan. Sura si Sirio o Ilse Diamante. Si Wilmer. Si Serlan. Good morning nga diya. O dito po di sa Tugas na naminaw na ito rin sa si Turning Monterola o sa tanan na lang naminaw din na. Pagpingin mo dito sa sugod, minaw ko sa Umigo si Greg Monterola. Guri Monterola diya sa sugod. Good morning, good morning. O diya sa Agsuaw, labi na git sa patanan na ako mga igagaw. Boy, Pruta, good morning dia. Sila si Bertin, Pruta, good morning. Igaw, Silsog, si Libet, Sudario, good morning. Minamunan ako. Hoy, may pagpamina po dia ni Juan. Jonel, Pruta, good morning. Salamat dong. Sa Bakaw, Katmundaan. Sibaw. Boys, taga tabili nga namin na usap labi na yun ni Ermen ex barangay konsehal Alejandro Ermen Ginita o ni Gaw Bibian.

Mother Kuning Pontelias. Good morning, good morning. Matod pang Father Elias. Kanangkang kuning sakit si Tohon. Jalebi ray tambala na. Wah! Tapulay sa ako tambala na. Sakit sa Tohon ni Mother Kuning. Pacatsahon ko na rin. Awag tang sana. Sakit sa Tohon. Hilig kayo ni sayo-sayo si Mother Kuning. Okay na, para ni Mother Kuning.

out usab the idea sa taga hinabukan nga hapit na pod mo. Hapit na pod ilang ka sa laugan. Ilang fiesta karong ko ano yato murag. Ugas 16 man tingali to. Happy fiesta sa umabot fiesta sa hinabukan Katmon si Bong. Lubingyod ni Barkatin. Munchin kolonya. Happy fiesta di agaw. Okay nga man ni Nora. Busquets, Konsehal Nora Busquets. Happy fiesta di Konsehal Nora Busquets.

Okay. Doon na di ako'y ipahibalo, masulubong pahibalo alang sa kamatayo ni P. Himungala. Walang ko kakuan sa aprido sa pagkaminyo na niya. Classmate ni Namo sa high school. Class 1969-70. Si P. Himungala ilubong na intawon karong alas 12 sa odto karong adlawa, Domingo dito sa Talisay. Akong gihangyo ang mga kahigalaan, kaparintihan paglitok og pipila ka pulong alang sa pag-ampo alang sa malinawon pagpahuway ni P. Himungala. Okay, taga-tuburan kini siya anak bitaw ni Noping Himungala itong maestro po dere. Na classmate ni Namo, first year ato sa fourth year dere sa Tuburan National School class 69-70. Condolence sa pamilya. Lubong niya ron. Dito sa Talisay, alas 12 ko no, ang misa. Okay. Condolence.

0: 98.1 BT Radio.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
4: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakita gid ako mga ang likat na sa kumbanin, Ma'am, no?

0: mga kitsuran, walo na katoy nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpang-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-top, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang atan insurance services sa pagserbisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang atan insurance services, anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services, o giumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag hindi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Agatan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Daspang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto!
3: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
7: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
6: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
7: serpentina tabang para sa high blood pressure,
6: malunggay paligon sa imong immune system,
7: tubo natural energy booster,
6: ginger pangontra sa inflammation,
7: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
6: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
7: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
6: Bliss for life.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Vitron. Subok na.
9: Kaya ko dahil si Saidi. Ngayon son, taga Proxing ko San Miguel. Pasalamat si ko sir. Kaya wala po na kayo naman kong bata sir ba. Grabe katahila. Kaya kung dugan ni mo siya at imo nang dito, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Nalahi yung pangon dito sa yang dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog. Kung niya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron.
8: Vitron. Subok na.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
11: Some scratch their heads to remember. And we just drop the needle.

0: today. All the classics.
1: BT Radio. 98.1 FM.
2: The greatest hits of all time.
3: Aton tak na, alas 9.58, sunasa kabuntagon sa giyapon kamo nagpaminaw sa Bulawanong Tinubdan Radio 98.1 FM sa inyong mga radyo. Nagsibiyagikan sa lapad ngawanan sa Sitio Tuburan Campus. Kinilang giyapon ng inyong ubus nga sulugon sa kanginan. Dejo Pajo Mulihon. Padayon.
4: And there's no one to call.
3: I think of you. Sani sa kinahan.
4: I think of you.
3: Janet. Pontilias Mulihon.

0: 98.1 BT Radio.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Mga ka DTX og ka MTC, ako si Jean Paul Generoso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og MTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Kanunay natong madunggan ang pulong astigmatism. Mm. Unsa man ang pasabot ani? Kini ba makabuta?
4: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema.
3: Correct.
4: Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pariho nga sakit nga makabuta, Sir
3: makabuta,
4: GP.
3: Makabuta jud.
4: Pero ang astigmatism usa ka klase sa refractive error.
3: Mm-hmm.
4: Dili ni makabuta apan mamahimo ni siya hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
3: Correct.
4: Inana ka importante nga moinom gyud kag DTX 500 ug MTC, Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni og wala kini nanginahanglan og koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo og lisod makakita magabii. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tisyo palibot sa iyong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga do na kay astigmatism.
3: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
4: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
3: Correct.
4: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
1: DTX 500.
5: Kulay si Mario. Ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
6: Duha ka kapsul buntag sa gabi.
5: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
4: Attention yod sa mga office workers.
3: Mga office workers.
4: Siyempre tibok adlaw sige ra og atubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit jud og mga anti-radiation glasses. Og ang mga mahiligon diha mubukas sa ilang mga cellphone. Sige ra atubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto jud og antioxidant.
3: Correct.
4: Dako jud ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 og MTC. Mao nang inom jud mo matag adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
3: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV og makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
4: Kana kung himsog ang cornea.
3: Kana.
4: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
3: Gusto.
4: Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kumpletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga muprotekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
3: Correct.
4: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 og ang MTC.
3: Yes,
4: hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diferensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibaw-an, Sir GP.
3: Gusto.
4: Paspas kaayo ang progression.
3: Correct. Maunang
4: sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta judayon sa espesyalista.
3: Oh.
4: Pero mas nindot og mas maayo jud nga mag-inom nakadaan og DTX 500
3: kana
4: og MTC sa wala pa ka mabuta, sa wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP,
3: yes,
4: ha?
3: Yes, Dr. Ramil.
4: Kung ga-inom kag DTX 500 og MTC, dili lamang kay matara ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka mahiblat.
3: Wow.
4: Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs, bata pa. Dili dali magubay mo atay.
3: Ug
4: ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, ug ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kun ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 ug MTC.
3: Duwa na tay panahon, Dr. Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug kininausab si Dok Ramil oy, lawas ang pingan.
3: Ayaw og abusuhan.
1: DTX 500.
0: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
1: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

Dr. Pambilo Jesus, dugay na kong pabot. Salamat din yung kong in the world did I do. Shout out po na ko ang kong mga suod kamiguan sa Daon, Marmol. Sila si Jimmy Galliardi. Si Man si Maribet. Good morning nyo dia. Si Jewel Galliardi. Si GR Usay Itlog. Sa tanan na lang na minaw rin dia sa Dao. Good morning, good morning, good morning.

Matod pang biloy, pero nay handumanan. Wah! Ikaw gid biloy. Mas pa ka biloy. Uy. Pagpamisa. Matay narbataon sa

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngalan na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching mo angga.
3: Ah.
2: Mamunching, nintangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, oh, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Tawhay na rin mong lawas dai, ma'am.
3: Tawhay na.
2: Ah, sige, salamat. Ito nga natin mo sa ma'am, Monching.
3: Monching.
4: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym, adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatailo is Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Gima, Esaldo. Diri sa gusa, hindi o. Ako, nahulog diri sa mong balay. Kataas nga, hulog. Burot yung agtang. Nagpalit mo na kung ba na anang Wonder Herbal Oil. Ako, ang Yaplasen. Kalo siya Diyos mo, siya dula, may gibati sa bata niya. Kupos mo dahil pag humanag haplas. Na ayaw na gigsiya.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba? Uglit sa manok, ugliampo, ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaliga og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaliga usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
2: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
3: Lactopuffy
4: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
5: Bring health into your home.
6: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
7: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: the greatest hits of all time.
1: Okay, tontak na. Alas 10:42 na sa kabuntagon. Sa gihapon ka mo nagpaminaw sa Bulawanong, Tinubdan, Radio 98.1 FM sa inyong mga radyo, nagsibiyagi kan sa lapad ngawanan sa sitio Tuburan Campus. Kanilang gihapon ng inyong ubus na sulugon sa kanginan. Didyo, padyo muleon. Okay, padayon.
2: Say all laughs are all of time.
1: Matod pangina, mayang buntag, Brad. Mayang buntag sa nimo day na.
2: Not another day.
1: Og salamat sa pagpaminaw.
2: No, it would never last.
1: Mark Anthony Diamante. Ating salamat mo, Mark Anthony.
2: Heart to stop loving you.
1: Don't tell my heart to stop loving you.

0: 89.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. Uga, anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag binaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang mo sam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nanausap ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsap ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor,

0: sa fur glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
0: Pwede kayo, Inday. Kaya ang Lolo Masyang Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya'y mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko bi.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
0: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa mo palit ang Lolo Masyang Coffee.
3: Ang Lolo Masyang Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: Vitron, subok na!
6: Ang madami sa Vitron, kuya, kung gagaw si Juno, tumuntay ang anak na may kansiro sa sitaw sa subok. And may palitan namin yung Vitron, no, kaya dakukuno kayo naging katabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo tayo ng bata, tapos kamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang, kuya, nakatarong na siya baklay, kaya kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kayo ang tulog, di na siya magmatamata.
5: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

si Engineer Jenny Valdez Piñosa. Salamat sa pagpaminaw, Engineer. Ingo naman si Mimi Maxilong Colliantes. Nina Balbis, musta naman ka? Batsman. Huwag akong gagawin nga namin ang Miriam Montesiliao.

0: Salamat usab sa pagpaminaw, Nilson N. Cargis. Shoutout sab nako nga naminaw nako si Maloy Francisco. Sa paminaw dias taga Makas ako magagaw, kumusta man mo? Labi na gyud si Gili Nonyisa Baldis Piñosa, la si Elvin ug si Jenda. Good morning. Unya si Corporal Police Officer Klaber Butaslak. Sir, main buntag dia sa. Main pagpaminaw sa kanya Roy Kimbo. Ay mangkaron Roy. Si Lolito Ondoy sa Antipolo.
1: 90.1 BT Radio. Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Kauban nyo karon si Mama Rusty and of course with Mommy Pucci.
2: All about mga langga. This is again yours truly, Mommy Pucci.
1: Okay, Mommy Pucci, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw sa Mama Rust.
1: Okay, itong hisgutan karon Mommy Pucci ang kining gitawag na tug constipation. Kani bitong maglisod og bawas.
2: Yes.
1: Og sa Bisaya pa maglisod og libang. Okay, pasintabi sa mga nangaon niya. Matod pa sa survey, Mami Pucci, nga sa lima ka tawo, adunay usa diha nga dili katarong og bawas. Okay? And then lisod kay nang dili ta katarong og bawas, Mami Pucci, kay sa puton ta,
2: yes,
1: maglabad ang atong ulo,
2: tinuod,
1: daghan kag batyagon sa imong lawas, unya matod pa sa mga eksperto nga kung dili ka katarong og bawas diay Mami Pucci, daghang mga balatian ang mutakboy sa imong heart.
2: Oh.
1: Okay? So karon Mami Pucci, atong pagahisgutan kung unsa gyud ang hinungdan nganong naay mga tao nga maglisod og bawas.
2: Yes. Ang
1: okay?
2: Usag yun, no? Daghan ni siya actually, mamaras ang reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tao. Pero karon ato alang sa aning hisgutan ang kaning tulo ka reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tao. Una gyud, mamaras ang kanang gamay ra nga tubig ang imong imnon.
1: Kanang namagoy mga tao may putsi nga murag dili kay hilig do inom og tubig.
2: Yes.
1: Pag humagkaon, dili kay mo inom og tubig, unya soft drinks pag yod
2: kana.
1: Soft drinks pag yod ang ipuli sa tubig.
2: Yes. Tapos ang ikaduha, mamaras kaning kanang kanang bitong imurang limut-limutan.
1: Oo, naay mga tao nga ingon ana nga unya na lang oy. Napako busy pa ko.
2: Yes.
1: Kaya pa bitaw?
2: Kana.
1: Na yung mga yunana, which is mo day hinungdan Mami Pucci nga mag-constipate na noon ka nga maglisod na hinoon ka og bawas.
2: Oh.
1: Okay, nga naman, gimo mang gilimot-limutan, labi nag-busy ka sa trabaho.
2: Tinood. Tapos ang ikatulo, mamaras, ang kanang magkaon ka og pagkaon nga walay sakto bitaw nga amount o kanang
1: fiber.
2: Na fiber.
1: Correct. Ang kanang ang mga daghan mo mga pagkaon karon Mami Pucci nga kulang og fiber or gamay rin ito ang fiber sama ng pansit.
2: Oh.
1: O kanang mga spaghetti.
2: Oh, processed foods,
1: o, mga
2: ras.
1: O mga yunana. Kana sila mo na hinungdan nga amo na siya mga pagkaon nga dili walay tag dili bitaw tagas ang fiber.
2: Yes.
1: O. Kaya nga naman ang

0: prutas mahal man gud.
1: Oo.
0: Ang gulay kaya nimo from prutas mahal.
1: Mm.
0: Unya usay pod tamara na magluto.
1: Yes.
0: O, tamara na magluto, tamara na mag kining magluto og kini ang utan.
1: Mm-mm.
0: Largo na lagpalit anang mga instant.
1: Yes.
0: Nga mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga maglisod kag bawas. Okay? Mm-hmm. Mami Putsi, unsa may posible nga mamahimong batsyago nimo or posibleng mahimo nimong sakit kun dili ka katarong og bawas.
1: Mm-mm. O na gyud mamaras no kung constipated ang usa ka tawo, ang iyaha dyan nga kanang hugaw nga ibawas, gahi yun siya.
0: O, oh, gahi.
1: Oo. Oh, oh. Tapos, ang ikaduha mamaras, kaning ginatawag na itong hemorrhoids.
0: Or almoranas.
1: Almoranas.
0: O, matud pa Mami Putsi, na kung kana bitong constipated ka,
1: mm-mm,
0: or maglisod kag bawas, imo magunang pugson.
1: Yes.
0: Pugson ni mog utong.
1: Oh.
0: Pagpugos ni mog utong, pasintabi sa mga nangaon ha, pagpugos ni mog utong, posible nga magka-almoranas di ay ka Mami Putsi.
1: Yes.
0: Kun imong pugson. Kasi siyempre mapugos man to.
1: Oo. Oh. Oh, oh. Hmm. Ang kana ato ang recto mamaras, kana bitong agianan no sa hugaw na to. Kay nana siya'y lining dira. Nga kung pugso na ni mog pagawas, ang kanang gahi ni mong hugaw, eh, kuan, posible nga matir na siya or magisi ang katong lining.
0: Tapos
1: ma-infected siya.
0: Umo na hinungdan nga magka almoranas. Yes. Ka. O kuyaw dahil kay Mami Putsi, no? Kung imong pugson.
1: Mm-mm.
0: O kay namugoy uban, pugson kay dugay-dugay na nga wala nakabawas.
1: Oh.
0: Okay, ang sunod Mami Putsi.
1: Ang kaning ginatawag na to, mamaras nga rectal prolapse.
0: Unsa man ang rectal prolapse?
1: Ang kaning rectal prolapse mamaras, mo ni siya ang katong bitong rectum nimo nganing gawas na jud siya.
0: Mm, ang hinungdan gyapon ana posible nga kanang
1: ang pressure gyapon
0: pagutong gyapon nimo. So unsa may kalainan sa hemorrhoid o kini ang rectal prolapse?
1: Ang hemorrhoids mamaras, maulian ra siya bisag walay surgery.
0: Hmm?
1: Pero ang rectal prolapse mamaras, gi-require gyud siya nga
0: operahan.
1: Operahan.
0: Ah, okay. Ang almoranas, madala ra siya tambal.
1: Yes.
0: Pero ang rectal prolapse, kinahanglan gyud siya operahan.
1: Yes, kay kato naman na siyang intestine mo mamaras nganing gawas na gyud siya.
0: Hmm. Tungod sa napugos ni mo utong kay ano man kulang kag fiber.
1: Yes.
0: Okay, and then naapo ko yung nabasahan base po sa akong research Mami Putsi.
1: Mm-mm.
0: Nga kung constipated po ka, but pasabot, hugaw ang imuhang kolon.
1: Yes.
0: Hugaw ang imong tinae.
1: Mm-mm.
0: So, imagine nyo mo Mami Putsi, kung ang imong basurahan sa balay,
1: mm-mm,
0: dili ni mo iyabog, sulod sa pila kaadlaw, mapahogin na siya.
1: Yes.
0: Same po na ang sulod sa itong lawas. Dapat mapagawas yun na to. Kaya nga naman, para dili ta mahilo, dili ta mapoison,
1: mm-mm,
0: or malikay ta sa mga posible nga mga sakit nga mutakboy kung dili ta katarong kung bawas Mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay, pero good news kayo Mami Putsi.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hinungdan man good na maglisod ka og bawas kung kulang ka og fiber. Pero
1: yes,
0: ang nakanindot, ang atong original Hagunoy capsule, grabe kataas sa fiber nga naa ni Mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay?
1: Tinuod jud mamaras no kay ato ang original Hagunoy capsule mamaras na ni siya 6 ka ingredients. Mo ni siya ang ampalaya leaves, malunggay,
0: mm-hmm,
1: serpentina, tupo, ginger og
0: Hagunoy.
1: Hagunoy. At tapos kari palang daan sa ginger mamaras no, napud ko nabasa atong article nga kung magtake ka og ginger before ka mukaon mamaras, iyahana siyang i-activate dito, i-stimulate na dito ang imuhang digestive enzyme nga kung inugkaon nimo madali paglinis sa imuhang ginakaon.
0: Oh, dayon dali mapagawas.
1: Yes.
0: Grabe. Unana kanindot ang original Hagunoy capsule Mami Putsi.
1: Mm-hmm.
0: Mauna nga sa mga constipated karon nga naminaw, maglisod og bawas para dili mo magmasakit, para dili delikado ang inyong lawas,
1: mm-hmm,
0: dapat mag-inom gud mo og original Hagunoy capsule. Okay? Kung constipated ka Mami Putsi, dapat mo inom ka bisan usa ka kapsula before mukaon.
1: Yes.
0: Sa paniod to, usa ka kapsula before mukaon. Sa panyapon pod, before ka mukaon, usa ka kapsula. Siguradong mawagtang gyud ang ilahang constipation Mami Putsi.
1: Yes. Mama.
0: Okay? Thank you so much Mami Putsi sa pagkuyog ha.
1: Mm-hmm.
0: Unya, sa sunod na sad nga higayon, dinhi sa atong programang Health is Well.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Loano Inupen Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Okay, America. I need you. Nagatutsatuntak na alas 11:08 na. Oy, liaya akong langaw diri. Dundon Midel Mulyon. Matod pa ni Dundon Midel Mulyon. Didyagaw, pa-set up naman ang mga Mulyon family. Tibuok Mindanao ang nagpabate ay si Dundon Midel Mulyon. Salamat ni Modya. Agaw, Dundon Midel Mulyon. Asa man ka dapit sa Mindanao. Salamat kayo sa tanan nga naminaw diya nga mga Mulyon. Bisag di Mulyon. Salamat. Dundon Midel Mulyon. Oy, Winces, sorry. Good morning daw. Good morning sa nimo diya, Winces.

Okay, matod pang Dundun Medel Mulyon. Good morning di ay ni Mugaw, taga Coronadal di ay Kugaw. Okay, salamat kay ni Mugaw, Dundun Medel Mulyon, ug sa imong pagpaminaw sa atong tulumanon.

I'm ready not to prep. Good morning, Noy Didyo. Si Irma ni pasat out ko sa ilan ni Nang Daleng. Michael Fernandez, Mikarel Fernandez, Noy Willie sa tuburan sa mga. Okay, kantong Irma Fernandez. Yang greet si Nang Daleng. Michael Fernandez, Noy Willie, satu buran sibuk.

Atau Bang Emra pernah Amre Fernandez. Saat ko saat out ko nila Manoy Binot, Chichi, Katrina og sa iyang pamilya sa Bantayan Island. Salamat Noy si Irmani. Okay.

Hatod pang dundon medel milyon. Mayong udto di ay DJ. Agaw, bation ko di ay ang akong asawa nga si Jojo Villasante Molihon o sa akong mga anak Jijid Jaen.

Music and Entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: 98.1 BZ Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Unsa man ang ato agabaddayan sa paggamit sa Wonder Herbal Oil?
3: Oh, nindutod ko ayo kuya kay ngano inibutang lang inigaplas ang kanindutod kay bugno manuksuhok jud sa ilawom sa atong kanuran nadto sa kabukugan. Na ako ang ipanghambog ni sir unsa gyud kanindot ang Wonder Herbal Oil?
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga gigs Suran, walo na katuwid nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpang-renew sa mga sakyanan sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntaga pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naan usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag hindi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
7: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron magpakigbatukan ang mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic. Ug banaba, send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
8: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 at lawadlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
8: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga naamahimutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16 635495. Marja Mercia Auto Parts Trading. Mercia Auto Parts Trading. Ang Mercia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Mercia Auto Parts Trading. Mercia Auto Parts Trading. Mercia Auto Parts Trading.
0: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
10: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
0: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
10: serpentina, tabang para sa high blood pressure,
0: malunggay, paligon sa imong immune system,
10: tubo, natural energy booster,
0: ginger, panguntra sa inflammation,
10: and of course, Hagunoy Natural Pain Reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
0: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
10: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
0: Lives for life.
11: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Baling Oga Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Giyempo. Tatailo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
12: Ang Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
13: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
14: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
15: Lactopuffy. Sa
13: Lactopuffy. Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
16: Bring health into your home.
17: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: Strong. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, labi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindog, dili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
0: Betron, subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang Sad Panyawad Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
6: Ako, purima ko ana, ang Kaling Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lato ni Tila, kay magbaba mo lang imong lipid.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sad Marketing, ang Sad Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
6: Pag-inom lang ko aning Panyawad, okay, pagpamipin ako, oy, 120 burisim, anak, oy, ang produce ko sa film, sigurado, sigurado, ginakong tayo. Ati mabibig, mababa nila iya. Naimil Virano, 64 nga komedal. Son 12, bago silang elegant city.
5: Sad Panyawan Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
4: Living Testimonies.
3: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
7: Dog Dreads Vinegar.
3: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
8: X500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika.
9: Gusto ka ba og litson manok og liampo nga abot kayang halaga?
7: Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
9: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
10: Ang kasingalan na ito, ma'am?
11: Monchita Fortis.
10: Usa, Monchita?
11: Monching.
10: Oh, mamunching, munching yung mga.
11: Ah.
10: Mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
11: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
10: Kasi una kapuyon dai ka?
11: Oo, kapuyon ko.
10: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
11: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
10: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
11: Okay na.
10: Sige, salamat. Ito nga lang sa ma'am, Monching.
11: Monching.
12: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
14: 98.1 Radio.
15: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.

Maayong hapon sa atong mga sukin tigbaminaw dinhi sa atong programa Ang Buhing Paglaom. Karong kahaponon ako makikauban kaninyo unya hinaot nga aduna kita mapupo ng mga pagtulunan ng espirituhanon. Wala karon si Brother Charlie tungod kay doon na may pag ilubong ang iyahang hugangan, no? So kundulin sa mga grandson family, sa pamilya ni Sister Florami. Unya si Pastor Dodong usab tuwa sa syudad tungod sa importante kaayong appointment mga eksoon, no? So kini si Pastor Rudil Hinon makikauban kaninyo sud sa usa ka takna dinhi sa atong programa Ang Buhing Paglaom, no? So kung aduna sad tay mga data diha, ma-view kita via DYPS BT Radio sa ato ang live streaming, no? So pwede sad ta nga to mo interact mga eksoon. So dili pa ta mo padayon, tuguti usa ko sa pangumusta sa ato ang mga suki nga tigpaminaw sa nagkalain-lain ng mga barangay, no, sa lungsod sa Tuburan. Una, dias Barangay Kugon, maayong hapon dia, especially ni Lola Pina ug ang akong kapika si Ma'am Fiena Marie Aquino Hinon. Maayong hapon usab sa ato ang mga cell group dia, especially nila ni Nanay Philly, Nanay Prising, Nanay Linda, o sa atong cell group leader Sister Eileen and Bro Michael. Maayong hapon. Maayong hapon usab diha sa ako mga kasilinganan, especially nila ni Nang Mila o Ninoy Idi and Dong Lawrence Masukol. Das Barangay Santo Ninyo, maayong hapon ni Nang Suli, ni Nang Isang, Nang Silin, Konsihal Gili, Noy Lando Campos, Noy Titing and Nancy Himparo, Brother Jack and Sister Analisa, Bainaldo Anday Alma, Noy Titoy at Nang Willing Bukado, Nang Adela Canteros, o sa tanan na itong mga kaparintihan din ha. May hapon usab ni Noy Nestor at Nang Linda Hinon, o sa iha mga puutan ng mga anak nila ni Inday Winilin, Lilibet, Maribig, Mary Ann, Joanne, no? Sa iya pong mga apo diha, no? So das barangay mangga, may hapon usab ni Kap Joseph, ano ba na ni Noy Edwin Cuesta, Ate Wing Wing, Ma'am Celeste, Chief Rurun, Pastora Rose Ann and Pastor Ike Tunyakaw, o sa tanan na itong mga members diha sa barangay mangga, sa Living Hope mangga, maayong hapon. Diha sa ito ang mga tricycle drivers, no, nga nag-provide o serbisyo sa ito ang mga lungsuranon, no, pinaagi sa pagpadyak at paghatod sa ito ang mga destinasyon. May hapon sa tanang tricycle drivers o hinaot nga naamos sa kapiskay sa panglawas o sa ito sa mga utility, mga kamanero o kamanera sa lungsod sa Tuburan. And of course, ato mga traffic enforcers and andam Tuburan personnel. Das Barangay 3, may hapon sa ni Ma'am Naidi Maxilom, ng Shilda and ng Ann Bihasa, at Daday at Dico Dix Luyao and family. Das Barangay 5, dili na to kalimutan sa pag-greet si Madam Grace Ariasan, Aninday Cirilo Yap, Sir Al Yap, and Dudong Z. May hapon ni Dong Ili Cabanao and of course Tatsky Vulcanizing Shops. Sa Barangay Apalan mga Iksoon, may hapon sa mga Lanyuhan family. Kung sa ito ang mga kasimbahanan sa Kabukiran, ikan sa Barangay Bulwang, gidala diyan ni Pastor Nini Bregoli and din hita patighog ta sa Barangay Monte Alegre, no? Sitio Toril, no? Gidala ni Pastor Elimeno, Elazar Elimeno, uban usab sa pag support, no, ni Pastor Ryan. Naayong hapon diha sa ato mga kaigsuunan. Upisan pa man sa ato ang simbahan din sa highway, no, ng mga kasimbahanan. Una nga to sa Barangay Kolonya, nang gidala ni Pastora Teseline, Living Hope
kolonya. Maayong hapon sab sa mga members dia and adinhi sa barangay sa lungsod sa Tabuylan, barangay Olivo, naasa diha to ang Living Hope Olivo nga gidala ni Pastor June Cubilo at Sister Marilo Cubilo. O diha sa Bohol usab maigsuon. Salamat sa Ginoo sa ato ang growing kayo ng simbahan diha sa Bohol, no? Particularly sa municipality of Balilihan, Bohol, nga kanunay o nga matinud-anon, no, ang ato makigsuonan diha pagpalapnag sa mensahe sa Dios. Maayong hapon sa ato mga igsuon diha sa Balilihan, Living Hope Balilihan, nga gidala o nga gidumala ni Pastora Lingling Ibarra uban usab sa pag tabang diha nila ni Brother Ading, no? Iyahang kapikas kinabuhi, no? Brother Ading, and of course ato ang mga elders diha, Sister Maria, no? Sister Bibi, and Brother Victor, no? Pastora Melba, no? So kumusta mo diha? Inaot nga makita na sabta sa umaabot church anniversary din sa atong main church, no? So bueno, maayong hapon sa atong mga sukinting paminaw. Unya adilita maglangan magigsuon arita sa ato ang pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Atong teksto na makita magigsuon sa Mark chapter 10, if you have your Bibles with you, kaliyong tag-open sa iyong Bible, kung naman yung Bible, if you have electronic Bible sa cellphone, you can read with me, no? Nga aron atong ma-follow ang ato ang gisgutan karon mga igsuon, no? Nagisgut kini sa duha ka panghitabo nga related kayo mga igsuon. In verse 13, ingon dini, and they were bringing children to him so that he might touch them, but the disciples rebuked them. But when Jesus saw this, he was indignant and said to them, "Permit the children to come to me. Do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. Truly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all." And he took them in his arms and began blessing them, laying his hands on them. Verse 17, as he was setting out on a journey, a man ran up to him and knelt before him and asked him, "Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" And Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not bear false witness. Do not defraud. Honor your father and mother." And he said to him, "Teacher, I have kept all these things from my youth up." Looking at him, Jesus felt a love for him and said to him, "One thing you lack. Go and sell all you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me." But at these words, he was saddened, and he went away grieving, for he was one who owned much property. Verse 23, and Jesus, looking around, said to his disciples, "How hard it will be for those who are wealthy to enter the kingdom of God." The disciples were amazed at his words. But Jesus answered again and said, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." 26. They were even more astonished and said to him, "Then who can be saved?" Looking at them, Jesus said, "With people it is impossible, but not with God. For all things are possible with God." No? So God bless His words this afternoon, mga igsuon. So kung ato ang hinubay, duha ka manag
importante kaayo nga mga panghitabo mga igsoon sa dihang ang mga kabataan gidala sa ilang mga ginikanan ngadto kay Hesus aron makuptan, no? Ilang i-dedicate, no? Ilang ipakuptan sa Ginoo to release blessings, no? So that is the culture, no, during the time nga once nga dunay ilado or mayingon tang po nga magtutudlo nga mo agis ilang nga dapit isip mayingon tang nga kultura nila nga malipay ang mga ginikanan nga maampuan ang ilang mga anak. O tungod sa kadaghan tingali mga igsoon sa mga bata nga puli-puli lang og pakugos sa Ginoo, ang iha mga disipulo medyo na samukan sila og gani ilahang gibadlong. Ang gibadlong nila aron dili na masamok ang Ginoo. Apan mga igsoon, ang Ginoo nasuko kanila ug mingon ang Ginoo pasag di ang mga bata nga muduol sila kanako ayaw sila pugni tungod kay ang gingharian sa Ginoo anaa sama ani nilang mga kabataan. Kinahanglan yung ang Ginoo, truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all. So ang tao nga dili dawat sa gingharian sa Dios, no? Sama, no? Sa pagsama ni nga bata, no? Dili maka sulod sa gingharian sa Ginoo mga igsoon. And sad to say, no, nining ato ang panahon karon ng ato mga bata wala na kaayo nato ma hatagig panahon ang ato madedikar nga to sa Dios, no? Ato ang ma mahatagag blessing, no? Sa mga katawhan nga nagwali sa pulong sa Ginoo o ang hitabo ang ato mga kabataan mga igsoon not all pan kasagaran yun nahimo na nga lahi na ang ilang dalan nga gilaktan, lahi na ang mga pagtulunan nga ilang nadawat o gani may abot na gani nga lisod na nato mapantun tingali sa nagkalain-lain nga mga impluensya nga ilahang nadawat posible sa social media sa ilahang mga barkada, posible sa ilahang mga nakita, no, sa ilang palibot, no. Sa akong ginaingon na dako kayo og impact mga igsoon ang obserbasyon sa mga bata gani sa edukasyon na gitawag og social learning theory ni Albert Bandura nga matod pa ni Albert Bandura na usa sa mga nagpasiugda ni ini nga teorya nga ang tao o ang bata mas makatun siya sa pag-obserba, no? Sa iyahang mga nakita most likely iyang buhaton. That's why imposible kay mingon ka nga ayaw pag-inom na kung ayaw kusun ah, no? Kay ang bata mas naobserbahan niya ang imong gibuhat kaysa imong gisulti. So most likely kung unsay imong gibuhat maupo na ibuhaton sa imong anak igsoon. Kayo kay bulong nga imong bata palahubog kayo kay otro man sa kang ginikanan, no? Di ka kaingon nga ayaw pagsugal na kung imo siyang pakit-on nga nagsugal ka og kada Domingo present ka sa buangan, no? Nga moingon ka ayaw ko sun anak kay dako na ko. Most likely mga igsoon mao gyud may tabo sad sa imong anak
That's why kita mga ginikanan, gihatagan og responsibilidad sa Dios sa panalangin nga gihatag kanato, sa pag-amuma niini, pagpanto niini. O dili lamang sa paghimo niini, kundi hangtod sa pagpadako niini, ato siyang amumahon, pantunon, pinaagi sa pulong ug mga lagda sa Ginoo.

0: was wondering if you could play that song again.
1: Which one, man?
0: The one that goes beep boop boop bop.
2: DJ Lines, mixing in live.
1: Beep beep beep beep beep beep beep beep beep.
3: Alright, up 11 standards are in 39 minutes past the hour of 6 o'clock at the Remix Sunday. My name is DJ Ranz. Kumusta rin sa itong mga suki di Waminaw, de Luzon, Visayas, and Mindanao? Kutob sa mga Naminaw ka ng mga oras sa mga yung gabi ista na yun. Bani ko kutob talas 9 sa itong programa karon The Remix Sunday. Oh, i-drop nyo ang mga comment diha. I-comment sa comment section. Nakalive na karon sa DYPS. Pasensya kayo na ang talaga may. Oh, okay, dugay, kinabalik itong internet connection. Pero karon nabalik na, salamat kayo ni Rual the Stoker. Ito ang Chicks Magnet rin sa CTU to Brian. Salamat kayo sa pagkuhan diha, Rual. I owe you a lot. Ang program karon is gipalenta sa toang Amigo Skinny Herbal Coffee Mix and sa toang Men Health Beauty and Wellness to Brian. Shoutout diha sa toang viewer. Nagtanaw karon ang pinakauna, pinakagwapa, sana all gwapa. Suplada ka, hello, good evening, Miss Ran. Happy Sunday, shoutout lang ko sa akong family. O sa tanan na lang na minaw ni Madrid, Miss Ran. Salamat sa wasa, you're welcome. And blessed Sunday naman na, ma'am, no? Suplada ka, may gabi. Para ito, The Remix Sunday. Again, my name is Miss Ran.

49, 15 minutes past the hour of 6 o'clock. Wala man yung mag-synchronize sa itong mga oras under. Pero okay, palayad natin sa itong mga greetings. Hello and shout out to Suplada ka. Shout out to na ma'am, no? Hello, good evening, Israel. Shout out to Happy Sunday. Shout out ko sa kong family. O tanan na lang naminaw ni mo, Israel. Salamat sa ugbasa. And also, shout out to John Rick in Yaras. Good evening, Adol, Israel. Bunal sa datong kagabi, on Ronnie. Yes, bunal-bunalan tani Doyle. May kami, John Rick in Yaras. And Jimbo Yarasgado. Shout out ni Marizal, Kalay nga naghangos. Og Palio. Okay, naghangos. Sa may hangos o hangos. Paliyo kay iya daw itusok sa mga maritas. Shoutout po ni Jessel Ayn Carline alas gado ni Jai Drilang sa Matunog Balamban, Cebu. Uy, yung sama nang niya buhata riha. Nga naman nagtuslok-tuslok. Kailang ang marites di ako ayn. Jimboy, shoutout also ni Alisa Labrador Pindoy. Good evening, Israel. Shoutout ko sa ako ang mga anak na naroon sa Alinta, Cuban. O sa tanan na lang naminaw ni mo ang mga viewers o sa mga naminaw karoon ni mo DJ from Talisay City. Request ko Big Bomb. O karoon diod-diod ha. Bantay bitaw walay sayaw. Also shoutout. Uy, naanaman ni Kwan. Nano naanaman ni DYPSB 3 98.1 shot. Shot. Oy! Okay. Good evening, Adol Israel. Buna lang sa natong kagabi on. Also notified Israel. Then, request like song, Hawak Mo Ang Beat. Hawak Mo Ang Beat. Kandiyod-diyod, ha? Kundi madag-play atong kantahon. Sharon naman. Ay, shout out naman niya ako, ayun. Jimber Esgado. Oo, manang notify, oy. Also, shout out ni Angel Rian. Good evening, Israel. Happy Sunday. Shout out ko sa Dayog. Ihol nga ni Gross. Orindahan sa kong mama to sila. Sa doon ako mag-uwang Manoy Lining, Dudun Joseph, o sa kong anak. In attendant, I love you all from Angie Lacadman. Sa mga Paris, nako. Oh, sa mga Paris. Nagbotaan eh, daghanag Paris. O sa Paris, nako. Si Ricky Ravanes from Naga, Cebu. Salamat, Israel. Salamat kay Angel Rian. And also shoutout ni GVR Bustria. Shoutout idol sa Bustria family dia sa Panico na matugan tuburan from Philly now. Thank you so much. And also shoutout din ni Kuwaino ni amo pa to ang Leoning Dudun Joseph o kusarahu anak si Inday Tintin. I love you all. I love you all from Angeli Lacadman og sa Paris nako. Salamat kay na marami ha dayon si shoutout ni Maribel Anores Labrador. Murag absent tag usa or tulo ka mga Martes dere kay nang absent. Usapay ni chat. Asa na murag uban dere mga Martes. Uy, pangarina mo oy. Bida si Maribel kay sayo-sayo rong gabi una. O palakpakan natin. Wala nagtan-aw sa live pero nag-monitor sa radyo.

sa akong pagkabangkoy ng mga pohon na si Ara, Ara Pearl Vicente o request kong song Digri Gri. Thank you so much sa Israel, happy Sunday to all. And Erwin Espilita, good evening DJ, shout lang ko sa akong papa Liuning na nanihapon. Uy, may pagpapanihapon niya ako na Sir Liuning. Pakan ataw ko rin. Gutom-gutom na magamay. JB Arbostra, thank you so much, no? And also Mercy Lou, at ang magbabalaon. Norel Shea Malaka, thank you so much. Good evening. Agnes Rosiana. Ah, alas 3 sa gabi. Alas 3 sa hapon, nag-chat na. The Remix Sunday. Usap, pag to, BT Musikahan. Sige pala, The Remix Sunday. My name is Nisra, 52 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. The Remix Sunday!

minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Shall I start now? Shalat ni Alrin Jamandi. Good evening, Dol. Shalat ko sa Amiha News Channel sa San Carlos City. Negros Occidental from Alrin Jamandi. Thank you po. Maing gabi po. And also, shalat diri artis babong abang yung shalat ni Lori Royley sa Putalo. Negros Pergesan 1. Shalat. Number 1 atong counselor, no? Habutan, guapa, hambungan, og daling pangitaon. Wow, daling pangitaon. Salamat kay maing hapon na may gabi inimudiha ako, ayun. Konsa. Konsihal Lori Royley sa Putalo, the mother of James Kinit sa Putalo. And also, shoutout ni Boris Parilla, shoutout ni Pariente, always gonna paminaw ni mo, diri sa Dreaming Sunday. Happy Sunday, guapo, and blessed Sunday, Pariente, di Israns, guapo. Jim Boy! Wow, para kwas day kong song, di siya, Paldo si Boss, salamat, di Israns. Paldo si Boss! Karnel, di odok, di malimod. Erwin Espinita, good evening, di siya, shout lang ko sa ni Papa Luning, nga na ni Hapoin, okay, mana. And also, shoutout na may gabi ni Israns na paminaw ko na permit din sa Braga 2. Kusog ka, I'm on radio sa akong tindahan ng gamay. Salamat sa pagpasa ni Israns. God bless you always. Salamat kayo, Riel Baflor. Good evening din siya, exit. Yekog, happy birthday ni Micah Pardillo din sa Quijota, Cebu City. Riel Baflor din din siya sa Marabilla, Tabualan. Yes, happy, happy birthday! Happy birthday! And also, shoutout ni Junior El Gitgat. Good evening ni Badeha. Shoutout the Lods Aligway. Okay, shoutout na nandiyan sa Aligway, ha? Live ni Pariente. Live na live, ha? Pariente, D-Zerans. Live karoon sa ating programa ang Dreaming Sunday sa 98.1 na Beat Radio. John Maki. Shoutout doll from San Carlos, City Negros Occidental. Yan mo, kulit to kapit, oh. Also, ni Rachi Chavanti, may gabi ni siya, great ko sa Isidro family, Gadja family, and Chavanti family watching from Cebu City. Salamat kay Rachi. And also, again, shout out ni Ma'am Nan sa Parilla Roy Line. Good evening, Miss Rans. Shout out sa Panas ng Lungsod. Uy, taga Panas, di ka, ma'am. May gabi na ba niya, ma'am, ha? Anyway, sa'yo, magkalimutin kita yung programa karoon, kipalenta sa tuang. Mana Health, Beauty, and Wellness to Brian, no? Kundi na nyuhang kahimsog, katahong kayuhan mo ay ilang prioridad. Kung nangita mo quality ng health and beauty wellness products sa presyong abot kaya, or gusto ba niyong Muslim mo puti umami sa imong kutis? Kung ato na, bisita na sa toang Mana Health, Beauty, and Wellness to Brian kay available ato ang mga produkto sama sa collagen coffee, insulin coffee, diabetic insulin coffee, reversal slim, and 60 juice, no secret underarm whitening cream, and sun white Protect, niacinamide soap with arbutin and sulfur soap. And also, ato ang Mana toothpaste available na bukay diha, no? Again, Mana toothpaste. Yeah, shoutout diha karun sa ato ang mga beautiful ladies, no? Ato ang mga staff diha karun. Shoutout ni Ma'am Juna Saltikag og ni Ma'am Berry Lee. Oo, shoutout ma'am. Yan na po dahil reverse collagen soap and also Immaculate BTX Serum, Gluta Soap, Gluta Serum, Kojic Acid Soap with Vitamin E, Kojic Serum, and Gluta Lotion, Kojic Lotion na Power Detergent, no? Power ba? Powder! Natag po tayo kung ano, Mana Powder Detergent na karin. Oo, kung malaba mo, hala, ato mo nga to. Para pawira na iyon nilabhan na dali kay mawala ang mga buling. Glotta Fairy Apple Cider Vinegar, melatonin para sa mga dili katulog o dili katarong og tulog. And also, Maxiderm is defying in Virasol for in disinfectant spray. And also, para sa ito ang mga vitamins sa mga kiddos na ito, natin height Q and vitamin C. Multivites, syempre nga itong mga humot nga scents, mauni, Vina Valor, Ruho Fuego, and Showa Princess and Showa Bubbly. Nara di karoon sa itong Mana Health, Beauty, and Wellness to Brian, no? Ang ito ang Mana Health, Beauty, and Wellness, mudawat po sila mga resellers, no? Kung gusto mo madugang net income or mag-sugod gamay negosyo, hala, palaglag visit sa ito ang Mana Health, Beauty, and Wellness to Brian na amay mutang sa Second Floor Arias Degado Arcade, Barangay Ituburan, Cebu. Okay, salamat kayo again, ha? Shoutout ni Ma'am Berly and Ginicelle Talino Dikag, Ignacio Dalog Chamanti, and Juna Flor Montesilo Chamanti. Naroon niya, busy gaayo. Sige, laglako si Ma'am and Sir, right? Pero sa amat na magkita ko sa ma... Ay, nako! Niya, ang atuwa na yung kwan niya, anniversary sale. Oo. Ato na pasangang ka, Diod, ha? But before tapo na yung sanahin, ato sinitagaan sila manidot nga may nga sonata. Sonata, ha?
Bale, palihog gagawin niya. Share sa mga nakatanaw niya, no? Shout out ni Dong Rodal, shout out ni Jenny Papa Tabs, og ni Jerome Jandro, og ni Brad Ronel, diya sa barangay size sa Paldo si Papa Tabs. Nagagwa isda, makasudan, yun og panihapon, panghatag po niya. Kailan mo kapaldo yung mong hatag? Pero sa langit, Dong Rodal, ako idol diya karun sa kuen. Arias Ligado Arcade, barangay 8, Tumalan Cebu. Dong Rodal! John Magyagay, shout out to Brasura, may gabi

0: original Hagkuroy Capsule.
1: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
0: Unsa pang inyong gihulad? Balit na og original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Turn your volume up. And this is
3: DT Radio.
2: You are now tuned.
4: The Remix Sunday.
5: Sunday.
6: DT Bands live on the mix.
7: Alright, ngayon ito mga ring itom. Kumusta mo niya? So, dara ito pag-burnouts. Ay, shalom niya karoy ni Sir Ramel! Ramel Montesilio, good evening mo na Sir Ramel pagdala sa Facebook Live. Kumusta mga Sir, no? And also, shalom din rin karoy ni Mark Angelo Mercado. Good evening din siya. Shout ko sa taray na Minaw. Niya request kong song Lambada Remix. Walat aning Lambada, doon pasin siya ka idol, ha? Oo, ang Lambada, ito na mabatian sa programang DJ Body, matagal sa 3, 5 sa hapon, okay? And also, shoutout ni Monda James, request ko budos ng What Life kay akong sayawon, What Life? Shoutout mo na pre, may gabi pre, with video pa daw, kamang-kamang ha, bantay dili bitaw. Sa katong mga nag-request niya, andam-andaman yung mga steppens. Kay pasayawon gito ha. Pahamon lang kong shoutout din siya sa kong love-love nga sa Ren-Ren request kong song Bolivia's Rhythm. Bolivia's Rhythm. Thank you. Okay, karoon din yun ha. Real ba floor? May gabi ni Jay. Shoutout ko ni Nempha M. Pardillo sa sityo Himelena. Okay. Shoutout din mo niya, Nempha. Gika ni Real ba floor? Boys, parina niya, parina din. Isarad ko pa request kong song Hawak mo ang beat o emergency Papa Abdul. Nataghana. Good evening, Sir Ron! Shoutout ko sa all in a new family, Gabon family, all friends na ko sa Inabinas, tanang classmate na ko sa BSHM 3A sa Cebu, Roosevelt Memorial College in Bugo City, Cebu. Sila ni, huwag tang. Sila ni... Johnny, Yura, Kent, Limor, Bidran, Zareko, Santana, Asetenta, France, Eman, Cobrelia, Sherwin, Winwin, Dimol, Jonah Marie, Kenneth, Escolar, Zanos, Villarba, Og, Sakon, Salpun, Amino, Subito, Radio, CQ, Pine 3, Purok, Mangyatagon, Barangay Punta, San Remeo, Cebu, Palago, Play, Sabudo, USB, and Las Punya, Walma, Idol, Watching from Alabasi, Barangay Masulog, Kanlaong City, Shoutout, sa Villarin Family, Og, Las Punya Family, Dayon si Jenny Rose and Nobesa. May gabi din siya, shoutout ni Sir Oni nga nag-drive ba doon uli gikan tumuran. Thank you. Uy, ang ping Sir Oni gikan ni Jenny Rose and Nobesa. Og ni Dekdek nga pinakagwapo namin o ni Minimo. Oh, gwapuha oh. Shoutout mo niya ako, Andik Dik! Gika ni Jenny Rose Enobesa. Good evening ni mo na, pinakagwapo nga si Nick Dik Dik. Music maestro. And also shoutout ni, okay mo na, Boards. Pariente, gwapo, request ko. Okay mo na. Then shoutout ni Dong Rodal, shoutout ni Papa Tubbs, og ni Jerome, shoutout ni Brad Ronald, yan sa mga size. Paldo, okay mo na ni ha, salamat kayo mo na pre. Sir Dong Rodal. And also, shoutout din ni Kuan ni Ma'am Ana Moral di Akaroy na sa Kuan. Maghanay ito po rin, Cebu na Minaw siya sa radio, walay wifi. Sige mo nagkawala yung wifi kasap, eto ay! Joke na ma'am ay. May gabi naman na ma'am, okay, enjoy sa music. The Remix Sunday. Patay da the wedding runs, no? Sa itong programa ko, The Remix Sunday. Until 9, ha? Why mamiya? Ang mamiya, bantay lang yun mo. Solomon tamo. Pero ay, patay sa The Remix Sunday. My name is Dean Surance.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Turn your volume up. And this is
2: ET Radio.
1: You are now tuned
3: The Remix Sunday.
4: DJ Vans mixing in live.
5: All right, mapapaulala na shoutout para Bella Lares Labrador. Para din sa Ras Guapo, shoutout ko lang Keras Parila, akong kapatid. Thank you para din sa Ras Guapo. Divine Maskulala Montibon, kada din sa Ras Guapo, ko starang taga-Porok dita ka naga Lagubo ang Bitter Radio. Salamat suba sa inyo, Ras. Salamat kayo na mga Divine and also ni Vigeline Lumacton. This runs my gabi. Shout na ko diri sa ako ang mga anak si Justin J. Ponshaw, Bibi Jane na Ponsika o Bia. Og Bia Joy Ponsika sa ako ang Papa Jovin Lumacton sa ako ang nanay Melly Masuta na minaw ni Mo DJ. Request ko hawak mo ang beat na Vigeline Lumacton diri sa Kansi Dumurain. Thank you so much ni Mo diha Vigeline Lumacton. Mimin Yara, shout out gabi ni Israsha ko sa ako anak na nag-work niya sa Cebu Remark. Yara sa iyang asawa si Christine o sa anak na ko si Andre sa tanan ng naminaw ni mo karon din siya. Salamat and happy Sunday.

sa matungkantahan lang. Ay, nako, sayaw din siya eh. Nakasayaw dyan ko si muhang tindahan nga gamay. O, dili sa kong tindahan nga gamay. Yamatod pang Ma'am Lori, ato ang konsehal number one niya ko siya sa Barangay San Juan. Salamat kayo sa Ukuminaw ha. Good evening, this runs, mga katol man sa tiil, imong tukar din siya eh. Atol yun. Pero sayaw niya. Sayaw niya pag ayo konsehal. Ipakita ang moms sa imong mga kauban niya. Kala sa Barangay San Juan, salamat kayo na marami ha. Shoutout po sa kong mama at papa niya, si Mama Della Santiago and Papa Lito Santiago. Shoutout ni Kuya Bubong, Manoy Lando de Delin, ni Jessa, and also ni Dodong Ian, ni Choy Choy ni Busing, og ni Kade, og ni Iming, og ni Bibang. Shoutout also ni Winang, og Cutie. Shoutout sa nandiyan, mga pagpaminaw niyo. Parahin mo pagsaysayo niya. Shoutout din lang ko, Music Maestro. Oh. Yeah, may gabi din siya. Shoutout ko di ay sa kontinya. Bibet na Tihena, Tiu Boy, na minaw karon sa kuwang papa nga si Manolito watching sitio. Lumakyan, Barangay Tuminaw, Jomari Tihada, Dini DJ. Salamat. Mone, sakto, no? Insik ang pangalan, pero ipahibaw yun ang kuwang. Nagipirma. Butang yigipirma. Pero salamat kayo na marami, ha? So, kuwan, Jomari Tihada, thank you so much. And also, I get a shoutout niya ni Meme Inyaras, Virgeline Lumakto the second. Request ko na siya hawak mo ang beat. Thank you so much, pariente di Israel Guapo. Shoutout ko, Lucky Caras Parilla, o kakuang kapatid. Thank you, pariente di Israel Guapo. Shoutout niya ni Maribel. Lami agyot, asan eh? Maayo hajot mo rin, sa kong busing. Oy, paghilom! Ay, shoutout niya ni Busing. Maribel. Ay, gabi eh. Also ni Mark Angelo Mercado. Shoutout niya, DJ. Sa tanan niya, request kong song, Lambada. Wala tayo Lambada. Sin siya kayo. Para ito, The Remix Sunday. My name is DJ Ryan.

Mati mga request ha, sa nag-request ng cellos, to ay na, humay na. Nya, bulaklak, humay na. Tatay, humay na. O sa humay na, adya. Big bomb, humay na. Digi-digi-di. Saan naman mo? Tuloy, shout out and good evening to Ma'am Ana Alcoma. Good evening, Miss Rans. Thank you so pretty, so pariente, Miss Rans. Guapo, bulaklak. I love you, pariente, Miss Rans. I love you too. Pariente, guapo, parilya. And also, shout out, yakaroon ni Ma'am Amelita Bautan. Himanas, yakaroon sa kutko, dalong sa Duburan, Cebu. And also, shout out niya ni Sir Boss Jody Gracia Aspi. Oy, shout out sa Aspi Lights and Sound. Yakaroon sa Caridad, no? Barangay Caridad. Again, na Aspi Lights and Sound. Salamat kaayong may gabi, may pagdaraw bro, sir, may gabi. May pagpalanog niya karang sa program, no? Vanya live sa Facebook 98.1 FM. Salamat kina marami, Jody Gracia Aspe. And also, shout out the boards, Nizrans, Amandani, Javelin, Julian, sige lang nagkakuha sa Javelin, oi. Good evening, Nizrans. Thank you, Lord, nga safe from ang biyahe pa only o mandawi, gikan o lunas. Shout out ko sa kuang mahal nga nag-salporn. Nagpaminaw sa imuha nga mga nice nga music reasons from Jovi and Richard. Thank you so much sa DJ. Uy, si Javelin Julian. Lahit din si Kuan. Kani si Javelin lumaktod. Isa tarunga din sa tarunga. Kaya iba dyan. Langasa. Ay, nakuya. Tarong sa DJ sa'yo. Nagtanor ba ko? Atay VIP diri. Ay, dili. I mean, VVIP. Very, very important person. Ay, shoutout niya, pre. Job record video sa'n. Shoutout niya, pre. Shoutout siyang love-love niya si Karin Pontera. Sana oil. Ka-sweet. Ilani pala muta na, no? Sa katong mga walay uyab di nga. Pagpuyo lang sa. At ikongkong sa diha. Happy is the plane. Okay, naana ang hari. Oh, hari. Okay, shoutout na pre. Shoutout ko sa kong love-love si Karin Punteras. Piti ag love life, oi. Shoutout na pre. DJ Jawbreaker Villosain. Also, shoutout ni Ma'am Diana Lin. Hello, kawai-kawai daw, oi. Kawai-kawai, mamam. Mamam. Parin Dennis Rans, guapo shoutout ko Lucky Keras, Parilia, uga ko ang kapatid. Okay, thank you so much. Then, Bonal Dennis Rans, guapo kayo. Yoy. Ikaw ang pinakaswerte rong gabi una. Kaya ikaw may nakatawag na ko guapo. Good evening, sir. Paliw ko play sa Hot Mama. Magandang dila ko satisfaction. Papagin siya masatisfied. Pero shoutout ni Maria Christian Agabon Idanio. And also shoutout ni Ma'am Diana Bastatas Batu di Carlos Carmelo Tuburan. O shoutout ni Sir G.R. Bastatas Malarong niya karang yung nagtanaw na paminaw ng Kiki ay na karos tong program. Tay ayaw tay! Parain tayo the Remix Sunday. My name is Nizrans. Hawak mo ang beat daw! O sige. Masusunod.

evening. 31 na day, paspasa sa oras, oy. Shoutout to Melvin Binalayo. Good evening, Dizaran. So, shoutout ko sa Karsyente Family Binalayo. Family watching live. Sityo Tilim, Kalatrabay, Gross Occidental. Salamat, Dizaran. Salamat kayo naman na Melvin Binalayo. Nga, dutag profile niyo. Familiar. Salamat kay Melvin. May gabi naman diha. Maloy, taon karay. Ika ni Boards, Guapo Parilla. Pariente! Mayang gabi na ba niya? Also, shoutout ni Vigeline. Numagto, the second din siya. Asan ang hawak mo ang beat? Kaning hawak mo ang beat. Murag katulunan na player ang mga oras. karong gabi na ba, no? Sa itong program, katulunan na play. Nangita pag ikaw siya, Vigeline. Kaya pag ikaw mapul. Good evening, Liz Ranz. Oo, at mama, karong tiyad-tiyad, sir, ha? Kaya salamat din siya, sana all salos. Salamat kayo sa salos. Oo, welcome. And also, ala si Kuayno, si Mercy Lou. My friend, request ko babug na wang lasang. Namuray, gidangat na ni Muhata ron. Thank you so much. Goodbye and God bless. Goodbye naman na ka dito i-play, oi. Power owner, shoutout na sana all. Sana eh? Naman eh. Sana all, ma-play request DJ, my friend. Mabog now, ah. Ako, nagkantahan mo, Mickey. Maloy, tawag ka na ako. Mabog na akong lasang. Pero na ako remix ani atong guan na dugay-dugay na itong nakaunang play. May bawa po kong pangita, mabog na akong lasang. Di na ba tumao kung kita ito na ito? Ako na sa itong pangitaon. And also, again, a shout-out to Mark Angelou Mercado. Good afternoon, good afternoon. May gabi na, sir. And also, the Agnes Rosiana. Shout-out to Madea, 33 minutes past the hour of 8 o'clock. And this time, Chic is brought to you by Amigo Skinny Herbal Coffee Mix. Panayin to the Remix Sunday. My name is Nish Rans.

0: 10:30 PM.
1: Kuya, kinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug asin?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganito't ganan na gamitin kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
2: Ma, asa naman ka?
3: Asa pa, mabalik ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.

0: now 11:30 p.m. You're still tuned in to DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
1: Ha? Kuya.
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nagamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
1: Asa pa mo palit ang Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo nang may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa. At pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Tiyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 98.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

0: ko si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kayang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
1: Alang sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare. Ipangingusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID. Alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare. Ipangingusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning.
2: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Tasana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
1: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit nga panalipod sa pagmabdos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
2: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
1: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
3: Start your day on a fantastic note.

0: sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar og acid?
1: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
0: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
1: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15 in 1.
0: Ha? Unsa di na aanak kuya?
1: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
0: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
1: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, ganito't ganan na gamiton kuya, tagay ko be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
1: Ma, asa naman ka?
2: Asa pa, mabalik ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
4: When you visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
4: Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
4: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
6: Mayong adlaw mga higala, aniya na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit, ato na kining i-dispose. Kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton o ipalayo sa kortina o sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy. Siguradua nga napaong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. kung manigarilyo man gani adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente base na kini mga panit og labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring og circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit og appliances sama sa plancha og dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging mga laptops og uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo og lighter para dili kini nila duaan og dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto og makamugna og sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuboran 463-9130. Og sa Andam Tuboran cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuboran Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuboran Fire Station.
7: Start your day on a fantastic

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 98.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
3: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol mag-ib siya niya.
2: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
3: Pag-hikap niya siya sa tunlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong niyo, hindi na sakit, hindi na dulon. Sa hindi naman.
2: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Naginibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon medog lichon beli og yempo. Tatayo isa lichon medog lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
7: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
8: Monchita Fortis.
7: Usa Monchita?
8: Monching.
7: Oh, Monching imo angga? Mamunsing, ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
8: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
7: Kasi una kapuyon, day ka?
8: Oo, oh, kapuyon ko.
7: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
8: Okay na. Hindi na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
7: Okay na rin mong lawas dahil, ma'am.
8: Okay na.
7: Oh, sige, salamat. Ito nga lang sa mga ma'am. Monching?
8: Monching.
9: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ning kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kong linog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit na gilangguhan sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
10: Taspang imo blood sugar.
11: Ato na ko yung diabetes?
10: Mag-DTX 500 ka!
11: Ang DTX 500!
10: Ato na kini anti-diabetic properties?
11: Sama sa
10: Charantine,
11: nagkapamupo sa glucose,
10: visine,
11: controls blood sugar,
10: o polypeptide,
11: kaparehong epekto sa insulin.
10: DTX 500!
11: Highly recommended
10: sa mga eksperto!
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
14: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
15: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Ingson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yung koto-koto, kasi kabuyon, ako nga, sulay, may kapla ko, taon, mga 5 minuto, sir, lah, nito ka po, kwan yung aplaso, salamat yung dako, kanyang herbal oil, tayo, kung matay, kitibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba o glitzon manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og protection batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brands sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
4: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
5: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
4: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
5: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
4: Malunggay, paligon sa imong immune system.
5: Tubo, natural energy booster.
4: Ginger, panguntra sa inflammation.
5: And of course, Hagunoy, natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
4: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
5: tumar na
4: sa original Hagunoy Capsule. List for life.
6: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usal karehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata nga adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Adunay usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matagbata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan Kinahanglan silang hatagan ug espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion, o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan gidasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabataan-unan tugod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog nga magdala og positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project was assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sud kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
7: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hitgan iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hitgan moto napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o said liniment.
7: Ang paso kon burns makahatag og labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
8: Wala gi siya ka kulak tangan siyang liniment. No? Wala gi siya ka gulgol. Sagaran mapaso ka mungulgol gi siya muburot. Kumbagit siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Boulevard, Davao City.
7: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
9: Living testimonies.
10: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
2: pabalik sa mga butika.
3: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntaga, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio, o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle, o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: V-tron. Subok na.
6: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa V-tron drop sa kung anak gipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning V-tron drop, palihog pamalit na mo kay
5: Pag-tibo din siya
6: kayo sa bata.
5: V-tron, subok na.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage, gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
10: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay. Pag-access, pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalang mahalig sa kaugalingon sa mga tao nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, politikal o sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.

0: 98.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamay ng adlaw, welcome sa atoang pagpanaguban. Anayanapot kining atong tulumanon nga maghatag og dugang impormasyon kaalam og kahibalo alang sa paghatag sa mas maayong kalawasan sa atong mga kaigsoonan. Maog yung kini ang tuyog tumong sa SED Marketing. Gumikan kay gusto na mo, no? Nga dili na ka magbalik-balik o palantaw sa doktor. Ang ato aniini nga atong ipahiuli kining atong lawas gamit ang mga produkto nga gikan mismo sa kinaiyahan. Meaning to say, mga galang isuon, mas plus ang factor na ini. Gumikan kay gikan man yun sa nature, no? Gikan yun sa kinaiyahan. O usab, mga galang isuon, wapin yung kay kabalakan nga na siya side effects or overdose or whatever. Mas makatabang pa inoon sa kalawasan kung kanunayon nimo pag-inom. Gumikan kay kining atong mga produkto, proven safe and effective. Ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic o SED Kogon Herbal Capsule. Tulo ka mga kapsula, mga igalag igsuon nga ang ayang pagkapilian. Bumikan kay kitang tanan, managlahi mong kitang mga body chemistry. O kusap, managlahi po ng atong mga balatian. O nang kinahanglan nga kita mismo magpili sa mas makaangay ka nato. Kung kape o sab ang atong isgutan, SED Panyawan Coffee Mix, ang talagsaong klase sa kape sa SED Marketing. Bumikan kay doon na kinay mapait ka sangkap nga panyawan nga sinabayan or inubanan sa ato ang katamis, sa ato ang mangustin. Munang purong herbal yung kayo kusa makatabang sa atong kalawasan. Hapod ka na siya ay tawas tapol, kanyang itatawag na ito nga purple corn or mais tapol. O kusa ba doon na po kailan siya ay cinnamon. Kusa ka nindot ng mga sangkap, mga igalang isuon nga makatabang o maayo sa atong mga kalawasan. Kapano ba kay igalang isuon nga kaning atong lawas, nagkinahanglan po kita o pang-anti-oxidant. Kaning atong lawas, mga higalang isuon, susama sa mga puthaw nga mabulad sa init o ulan, posible kini siya nga makasinati o ginatawag natong oxidation. Ganiin mga igalang isuon, but pasabot niya na, ilimin na ka itong magkatigulang na, dali na kayo kita nga madaot, gumikan kay ubos na ang atong health, ang atong panglawas, o dali na kita mataptan o mga balatian. Walang daghang kay mga kaisuna na ito nga mag-angkon o balatian, gumikan kay ubos, o ginatawag na ito nga oxidant level. Karon mga igalang isuon, or taas ang oxidant level, I mean. Karon mga igalang isuon, ang tuang SED Panyawan Plus na pamatudan kini siya, nga taas kini siya o antioxidant level. Gumikan kay kining atong panyawan nga kapsula nga red label nga aduna ginatawag nga SED Panyawan Plus. Aduna kini siya mangustin. Kani mangustin mga igalagison gi pamatud-an kini siya isip hari sa mga antioxidants, no? Gumikan sa angko niini nga mga bitamina, mga minerales, mga sangkap. Dako kay ni katabang nga mapugna nato kaning atong lawas nga magdaot o baka marupok, no? Mamahimong nga gabok o gamataptan hinuon sa mga dinagko o seryosong mga problema. Munang kung ikaw isuon, gusto nimo nga matabangan nimo ka ng imong self, mas maayo pa nga kanunayo nimo pag-inom ang atoang SED Panyawan Plus. Kaya doon na ka na yung mangustin. Dako kay gikatabang nga kayuhan ang mangustin sa atong mga kalawasan ni isuon. Gumikan kay kining mangustin na pamatudaan man kini siya nga king of all fruits when it comes to antioxidant level. Meaning to say, daghan yung kayo o kaling ikatanyag nga kayuhan ang mangustin nga anaa sa ato ang kapsula nga SED Panyawan Plus. Munang ko ikaw igsuon, at timani kanunay, daghan kayo nga mga benepisyo kining atong mga produkto. Ilabi na kayo na kining atong mangustin, makatabang kini siya sa insulin sensitivity, source kini siya sa antioxidants and other beneficial compounds. Doon na po kini siya anti-inflammatory properties o makatabang pa kini siya sa pagpahimsog sa atong kalawasan. Muna itimanan mga igalang isuon, kung kahimsog sa kalawasan ang atong ipakita, dinhi na kita sa tinuod nga makatabang ang SED Panyawan Plus, ginama sa SED Marketing. Tatakiring tinuod nga makatabang.

0: soap ug Zed Celebrity Beauty Soap.
1: Kasika Soap.
0: Pangalawa, at ang ilang gihapon kini sa sulod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ngayong umaga ang situation briefing sa mga epekto ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos, inatasan ng Department of Public Works and Highways na ipagpatuloy ang mga hakbang laban sa pagbaha.
4: Headlines.
3: Bilang na mga nasawi dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay, umabot na sa 8. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 46,000 family food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo.
4: Headlines.
3: Testimonya ng isa na o isa pang Commission on Audit, IFCAO official. Magpapatuloy ngayong araw sa Senate Impeachment Court.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw na Lunes, August 10, 2026. Muli sumasa inyong Radyo.

0: sa Malacañang. Sa harap ito ng tuloy-tuloy na pagmamonitor ng Pangulo sa epekto ng pananalasa ng habagat sa maraming lugar sa bansa gaya ng Luzon area. Alas 9 ng umaga gagawin ang situation briefing kung saan inaasahang hihinga ng update ng Pangulo ang mga concerned government agencies singil sa mga ginawa at ginagawa pang aksyon kaugnay ng pananalasa ng sungit ng panahon. Sa briefing ay inaasahang mabibigyan din ng mga pinakahuling ulat ang Pangulo kung pag-uusapan ay lagay ng mga kababayan nating naapektuhan ng kalamidad, naging epekto ng habagat sa mga infrastruktura at tulong na naihatid na sa mga apektadong residente. Hindi rin malayong magbigay ng bagong mga direktiba ang punong ekutibo kasunod ng mga matatanggap nitong ulat na ipapresenta sa kanya ng iba't ibang kagawaran. Una dito ay nagbigay na ng kautusan ng Pangulo sa mga concerned agencies na manatiling naka-heightened alert habang pinatitiyak din na siguraduhin ang kaligtasan ng mga komunidad sakali mang magpalabas ng tubig sa mga dam. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways of DPWH na ipagpatuloy ang mga hakbang laban sa pagbaha. Layunin itong mapabilis ang pag-alis ng baha sa mga flood-prone at mabababang lugar. Ang Public Works Secretary Vince Dizon, paigtingin ng DPWH ang off-plan kontrabaha upang matugunan ang epekto ng patuloy na pagulan sa bansa. Kabilang sa mga sinasagawang hakbang ang pagdedeploy ng mga tauhan at karagdagang kagamitan para sa dredging, clearing at declogging ng mga pangunahing daluyan ng tubig. Sinasagawa ang mga operasyon sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Tarlac, Naga at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kabilang sa mga lugar na tinututukan ang Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro, Davao at Maguindanao. Tiniyak naman ng DPWH na magpapatuloy ang mga clearing operation habang nararanasan ang sunod-sunod na pag-ulan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inihayag ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na walang agarang solusyon sa matinding pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa kalihim, hindi maayos ang sitwasyon sa loob lamang ng isang taon. Anya, patuloy din ang investigasyon sa mga questionable flood control project habang inaayos ng DPWH ang mga sira at abandonadong proyekto. Sa Parañaque City, ilang residente ang kinailangang ilikas o iligtas matapos tumaas ng husto ang baha. Nagkaroon din ang matinding pagbaha doon na nagdulot ng mabigat na trapiko at pansamantalang pagbara sa ilang daanan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa Quezon City, nasa 600 residente mula Ros District at Barangay Bagong Silang ang lumikas dahil sa pagtaas ng tubig. Umabot sa dibdib ang baha sa ilang kalsada sa Rojas District. Kabilang sa unang lumikas sa mga bata, senior citizen at persons with disabilities sa Rojas Gymnasium. 19 na pamilyang pansamantalang nanunuluyan habang 149 families naman mula sa Barangay Bagong Silang ang naiulat ding lumikas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: National Capital Region Police Office o NCRPO nagpakalat na ng nasa mahigit sa 2,000 police personnel para makatulong sa evacuation at rescue operation sa ilang binabahang lugar sa Metro Manila. Yan pong report ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Yasalan, patuloy nga ang pagtugon ng National Capital Region Police Office o NCRPO para nga sa pagpapakalat ng nasa mahigit 2,000 personnel upang makatulong sa evacuation at rescue operation sa ilang binahang lugar sa Metro Manila. Kung saan alan, nag-deploy ng 394 personnel upang siguruhin ang mga evacuation centers habang 1,572 police personnel naman upang bantayan ng ilang mga vital installations at 106 form search and rescue and retrieval o SRR teams at nasa 25 naman alan ang nagkakandak ng monitoring at road clearing operations sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kabilang na rin ang ilang mga police districts, nagtayo na rin ng reactionary standby support forces na karagdagang 1,169 personnel ang nakabaka.

0: sa buong Metro Manila. Ayon nga kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na ito'y bahagi ng pinaigting na pagkakampanya ng NCRPO upang makatulong at mag-monitor sa sitwasyon at ibahagi ang lahat ng mga resources ng NCRPO upang makatulong sa mga low-lying areas na bayan o lungsod sa buong Metro Manila. Mula pa rin dito sa NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 8 katao na ang naiulat na nasawi dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 2 bula sa Rizal dahil sa rock slide, 2 sa Batangas dahil sa pagkalunod at electrocution, 2 sa Benguet dahil sa landslide, at 2 sa La Union dahil sa iba't ibang insidente tulad ng landslide, electrocution at pagkalunod. May isa ring nawawala at 7 katao ang nasugatan. Patuloy pa rin ang pagbaha sa ilang lugar sa Luzon dahil sa malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Marikina, umabot sa second alarm ang Marikina River, kaya ang nilika sa mga residenteng nakatira malapit doon. Mahigit naman sa 400 na katao ang kasalukuyang nasa evacuation center sa Concepcion Integrated School. Sa La Trinidad, Benguet naman, bumuhong bahagi ng Beckel Road matapos anurin ng tubig dahil sa soil erosion. Ayon sa NDRRMC, mahigit sa 124,000 families ang naapektuhan ng masamang panahon sa buong bansa. Nasa 2,500 families ang kasalukuyang nasa evacuation center, habang 170 na bahay naman ang napinsala at 13 dito ang tuluyang nawasak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naglabas na ang Weather Bureau pag-asa ng heavy rainfall outlook dahil sa habagat. Asahan ang malakas na pag-ulan ngayong araw sa mga sumusunod na lugar: sa Benguet, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Pangasinan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Oriental Mindoro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tinaas sa red alert ang Disaster Response Command Center ng Department of Social Welfare and Development kasunod ng direktiba ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nananatiling naka-alerto 24/7 ang DSWD dahil sa posibleng epekto ng habagat at mga tropical cyclone system. Handa rin ang ahensya na tumugon sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Ayon sa DSWD, mayroon itong 1.61 billion pesos na standby funds at mahigit sa 4.44 billion pesos na halaga ng relief assistance na maaaring agad na may pamahagi sa mga nangangailangan. Naka-alerto rin ang mga DSWD field offices at quick response teams sa buong bansa. Patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang upang mabilis na matukoy at matulungan ang mga lugar na nangangailangan ng relief assistance.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit sa 46,000 family food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Narito report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Walang patid ang pagpapadala ng tulong ng Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilya na apektuhan ng pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Batay sa tala ng DSWD, umabot na sa 46,000 family food packs ang naipamahagi sa mga pamilyang na apektuhan sa NCR, Car, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Bacura. Bukod dito, nakapamahagi na rin ng 1,200 ready-to-eat food boxes at 300 non-food items sa mga nasalantang komunidad. Bahagi pa rin ito ng augmentation request mula sa mga lokal na pamahalaan na nakalaan para sa mga pamilyang naapektuhan. Nananatiling nakaantabay naman ang nasa 1 bilyong standby funds at may 4 bilyong halaga ng relief resources ng DSWD, kabilang ang higit 5 milyong family food packs na nakapretasyon sa iba't ibang warehouse para sa agarang pagkapadala sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Education at the Department of Labor and Employment nagbayanihan para sa mabilis na paglilinis ng mga paaralang na pinsala ng habagat. Ang report hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Umano sa 2,424 na silid aralan ang napinsala sa mga pag-ulandala ng habagat sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Batay ito sa datos ng Department of Education Disaster Risk Reduction Management Service hanggang kahapon Agosto 9. Natatura bilang 403 sa mga paaralan ang lubos na nasira, 505 ang may malaking pinsala at 1,516 naman na nagtamo ng bahagyang pinsala. Kasunod ito, inihayag ni Education Secretary Sunny Angara ang pinalawak na bayanihan sa rehabilitasyon ng mga paaralan, katuwang ang Department of Labor and Employment. Sa direktibaan niya ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., pagaganahin ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers sa Tupad Brigada Eskwela Convergence sa isang agarang mekanismo. Kasalukuyan ang sinusuri ng mga Regional at Schools Division Office ang mga datos upang matukoy ang mga prioridad na paaralan para sa agarang pagpapadala ng mga emergency cleanup personnel. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Contractors at operators ng 2 pumping station sa Marikina pinasususpindi ni Representative Miro Kimbo. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pinasususpindi ni Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo ang contractor at operator ng Iwahig at Tumana pumping stations matapos niyang makitang hindi gumagana ang mga ito habang binabaha ang lugar. Personal na nag-inspeksyon si Kimbo sa mga pumping station matapos makatanggap ng reklamo mula sa mga residente ng Tumana na hindi umaandar ang mga pasilidad. Ayon kay Kimbo, wala rin personnel ng JD Legazpi Construction ang contractor at operator ng mga pumping station nang siya ay mag-inspeksyon. Sinabi naman mababatas na una niyang nakontak ang operator at hinimok itong tiyaking gumagana ang mga pumping station lalo na't nasa ilalim ng red rainfall warning ang lugar. Gate pa niya hindi dapat iniiwan o hinahaya ang hindi gumana mga pasilidad na nakatalaga para protektahan ang mga residente laban sa pagbaha. Nanawagan siya kay DPWH Secretary Vince Dizon na magsagawa ng full investigation at suspindihin ang JD Legazpi Construction habang dapat managot ang sinumang mapatutunayang nagpabaya. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang mga balita, ipatutupad ang work from home arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa Malacanang, ito ay San Pedro Manila, Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro at Bulacan. Suspendido naman ang face-to-face classes sa lahat ng antas na sa mga nasabing lugar. Magpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nangangasiwa sa basic at health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo upang matiyak ang tulong sa publiko para naman sa mga pribadong kumpanya at tanggapan. Sinabi ng Malacanang na nakadepende sa kanilang mga pinuno kung magsususpinde ng trabaho o magpapatupad ng alternatibong work arrangement.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hinimok ng Malacanang ang mga Pilipinong nalusong o na-expose sa baha na agad magpakonsulta sa health center. Ito'y bilang pag-iingat laban sa leptospirosis at iba pang mga sakit na maaaring idulot ng patuloy na pag-ulan at pagbaha. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Health na magsagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit na kaugnay ng baha. Pinayuhan din ni Castro ang publiko na agad maghugas ng gamit ang malinis na tubig at sabon matapos ma-expose sa baha. Libre rin ang consultation at doxycycline sa mga health center. Ngunit kailangan muna ng tamang medical assessment para sa mga buntis at batang edad 12 pababa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naglagay din ang DOH ng dengue fast lane sa mga ospital para sa mas mabilis na pagdugon sa mga posibleng kaso ng dengue. Naghahanda rin ang kagawaran ng mga lalagyan ng malinis na tubig at chlorine tablets para sa mga komunidad na apektado ng baha. Para sa mga nagdududa sa kalinisan ng kanilang inuming tubig, nirerekomendang pakuluan ito ng 2 buong minuto matapos o ng 2 minuto. Nagbabala naman ang Malacanang na huwag nang hintayin ang malulubhang sintomas bago magpatingin. Kabilang dito ang lagnat, paninilaw ng balat o mata at pagbaba ng dami ng ihi na maaring senyales ng leptospirosis.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Testimonya ng isa pang Commission on Audit IFCAO official magpapatuloy ngayong araw sa Senate Impeachment Court. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Sisiwala ng GOA IFCAO auditor sa Ilim del Ocampo ngayong araw ang mga ebidensya sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Counsel at Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., pupunan ni Del Ocampo ang paglalatag ng audit trail na sinimulan ng naunang testigo na si dating COA Auditor Roderick Wamil. Si Wamil at Del Ocampo ay mga testigo ng prosecution para sa Article 1 na sumasaklaw sa umano'y maling paggamit ng irregularidad na liquidation ng 612.5 million pesos na confidential funds. Pinabulaanan naman ni Tolosa ang mga haka-haka na magiging paulit-ulit lamang ang ilalahad ni Del Ocampo kumpara sa mga naunang pahayag ni Wamil. Binigyan diin ng prosecution na mahalaga ang pagharap ni Del Ocampo dahil umusad na ang proseso ng audit mula sa simpleng audit observation at suspension tungo sa paglalabas ng mga opisyal na notice of disallowance. Inaasahan ng prosecution na sa pamamagitan ng testimonya ni Del Ocampo, mas lalo pang mabubuo ang sunod-sunod na aksyon ng COA laban sa mga irregularidad na pondo ng OVP at DepEd. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tahas ang inamon ni National Bureau of Investigation Director Belvin Matibag si dating Congressman Jing Paras na itanggi kung wala siyang anumang ugnayan kay alias Ken na inaresto sa kasong human trafficking. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Matibag na maaring magbigay ng sagot si Paras kahit sa social media upang linawin ang issue. Sinampahan ng reklamong human trafficking si alias Ken matapos ma-rescue ng NBI ang 5 babae sa isang operasyon sa isang hotel sa Maynila. Ayon kay Matibag, hindi dumalo si Paras sa pagpapatawag ng NBI para magbigay linaw sa human trafficking case at sumunoy honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa investigasyon ng NBI, sinabi umano ni alias Ken na si Paras ang nasa likod ng umano'y character assassination kay Recto. Iniugnay rin umano sa pagpupondo nito si Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste. Samantala, kinumpirma ni Matibag na nakilala na ng NBI ang 4 na abogado na umano'y sangkot sa pagtatangkang iugnay sa akusasyon ni o si Recto. Pinapatawag na ang mga ito sa Biyernes para sa pre-investigation.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 24 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Narito na ang ating kaalamang Asia.
8: Kaalamang Asia.
7: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto nyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga palpak at substandard na proyekto ng gobyerno, sisilipin ng Senate Blue Ribbon Committee mula sa Senado. Darito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Giniti Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na hindi lang fraud control projects ang pagtutuunan ng investigasyon ng kanyang komite, kundi pati na rin ng mga pampublikong infrastruktura na hindi pumapasa sa itinatakdang pamantayan o yung mga substandard. Ginawa ng senador ng pahayag kasunod ng mga issue ng mga public works na mabilis na sisira ng kaunting pag-ulan. Ayon kay Tulfo, isa-isang susuriin ng komite ang mga tulay, kalsada at iba pang government projects na madaling nasisira o bumibigay, lalo na kapag dumadaan ng malalakas na bagyo. Pinahayag ni Senator Irwin na indikasyon ng posibleng korupsyon ng mga proyektong hindi natatapos o hindi maayos ang pagkakagawa kahit may nakalaang sapat na pondo para maisagawa ang mga ito alinsunod sa standards. Sinabi ni Tulfo na nakikipag-ugnayan ang Blue Ribbon Committee sa Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan bilang bahagi ng pagsusuri sa mga questionableng proyekto. Isa sa mga binigyang diin na insidente ang pagbagsak ng malaking retaining wall sa northbound lane ng EDSA Ayala sa Makati City matapos ang sunod-sunod na bagyo. Samantala, sinabi ng Blue Ribbon Committee Chairman na bukas ang komite na palawakin pa ang investigasyon sa flood control projects sakaling may lumitaw ng mga bagong pangalan at impormasyon, kabilang ang mga sangkot na matataas na opisyal. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Infasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Magsasagawa ng opisyal na pagbisita sa Brazil at Chile si Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro simula ngayong araw hanggang sa Agosto 13. Ito'y upang higit pang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa dalawang bansa sa Latin America kasabay ng 80th anibersaryo ng diplomatic relations ng bansa sa mga ito. Sa kanyang pagbisita, inaasahang tatalakay ni Secretary Lazaro ang pagpapalawak ng kooperasyon sa larangan ng kalakalan at pamumuhunan, depensa, enerhiya, agrikultura, agham at teknolohiya, digital transformation, turismo at sports. Unang tutungo ang kaligayahan sa Sao Paulo, Brazil, kung saan makikipagpulong siya sa business leaders at magbibigay ng foreign policy lecture sa University of Sao Paulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Susundan ito ng bilateral talks kasama si Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira sa Brasilia at isang pagpupulong kasamang mga Philippine ambassadors na nakatalaga sa Latin America. Sa ikalawang bahagi ng kanyang biyahe, bibisita naman si Lazaro sa Santiago, Chile, kung saan nakatakda siyang makipagpulong kay Chilean President Jose Antonio Kast at Foreign Minister Francisco Perez Mackenna. Ayon sa DFA, sumasalamin ang pagbisitang ito sa lumalawak na pakikipag-ugnay ng Pilipinas sa Latin America. Ito ay lalo na't matapos ang negosasyon para sa Philippines-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement. Tinatag ng Pilipinas ang diplomatikong relasyon sa Brazil at Chile noong Hulyo 4, taong 1946.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang mga balita, inaprobahan na ng Korte Suprema ang Rule of Civil Forfeiture of POGO-related assets alinsunod sa Section 15 ng Republic Act No. 12312 o Anti-POGO Act of 2025. Layunin itong magtakda ng malinaw na proseso para sa pagsamsam ng mga ari-ariang may kaugnayan sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon sa bagong patakaran, paring ipa-forfeit o ilipat ng pamahalaan ng ang mga gusali, kagamitan, materyales at iba pang ari-ariang direkta o hindi direktang ginamit sa mga pinagbabawal na aktibidad ng POGO. Kabilang dito mga kinita o naging bunga ng naturang operasyon. Nakasad din sa panuntunan ang mga proseso para sa pagdinig ng kaso at pagreserba ng mga o pagpreserba ng mga nakumpiskang ari-arian habang dinidinig ang civil forfeiture proceeding.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At sisimula namang maging epektibo ang rule on civil forfeiture of POGO-related assets sa Agosto 24, taong 2026. Ito'y matapos itong mailathala sa Official Gazette sa dalawang pahayagang may malawak na sirkulasyon at sa website ng Korte Suprema. Inaasahang magpapalakas ito sa pagpapatupad ng Anti-POGO Act at sa kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na offshore gaming operation.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pansamantalang sinuspinde ng Department of Agriculture ang livestock imports mula sa pitong ekonomiya dahil sa kumpirmadong foot and mouth disease. Kabilang dito ang Azerbaijan, ang Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait at Palestine. Pinagbabawal din ang pagpasok ng live animals, fresh meat at iba pang produktong maaring magdala ng FMD. Layunin ng kagawaran na maprotekta ng livestock industry, food security at kabuhayan ng mga magsasaka. Pinapayuhan naman ang ilang safe commodities o pinapayagan naman ang ilang safe commodities gaya ng UHT milk at processed meat basta pasok sa tinakdang requirements. Ayon pa sa DA, hindi panganib sa tao ang foot and mouth disease. Pero sinabi ng kagawaran na maaari itong magdulot ng malaking pagkalugi sa livestock sector. Inatasan din ng DA ang quarantine officers na harangin ang mga pinagbabawal na shipment.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Grupong PETA Asia narawagan para sa kaligtasan ng mga hayop sa panahon ng kalamidad. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nawagan ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA Asia para sa kaligtasan ng mga hayop sa panahon ng sakuna at kalamidad. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Jana Sevilla, senior campaigner ng PETA, sinabi nito na ang mga lugar para sa hayop katulad ng zoo at rescue centers ay hindi ligtas sa epekto ng kalamidad, kaya marapat lamang na isama ang mga ito sa emergency at disaster preparedness plan. Anya, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Department of Environment and Natural Resources at Department of Agriculture upang masigurong maibibigay ang nararapat na atensyon sa mga hayop laban sa anumang panganib. Nagbigay din ng paalala ang PETA sa publiko na maging responsable sa kaligtasan ng mga alagang hayop sa kani-kanilang mga tahanan.
11: Hindi lang naman kasi tao ang apektado ng kalamidad. Kumbaga ang mga hayop, ano na yan eh, kumbaga kakambal na ng buhay na tao, hindi mo na kapatid. O kung ano man ang provision para sa mga tao, dapat ganyan hindi man provision para sa mga tao. Kasama rin dapat sila sa evacuation plans, sa disaster preparedness. Kasi yung nangyari na ito sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bagyo, iba't ibang klase ng sakuna. Kasaan, makikita natin na dami yung mga kayo.
10: Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman si Bayan Dagat bilang na mga nasawi sa tinuturing na pinakamadugong school shooting sa Thailand, dumakit na sa 8 mula sa Radyo Pilipinas World Service. Narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Kinumpirma ng mga lokal na otoridad na binawian ng buhay ang 12 gulang na mag-aaral dahil sa mga natamong sugat mula sa mga naganap na pamamaril sa isang paaralan sa hilaga ng Bangkok, Thailand. Itong Biyernes. Ayon sa ulat ng CNN, ang naturang pagpanaw ang nanggakyat ng kabuang bilang ng mga nasawi sa 8 katao. Naganap ang trahedya sa Debsiri Natanburi School nang pasukin ito ng 14 na taong gulang na suspect na estudyante rin sa naturang paaralan. Naghasik ng karasan ng menor de edad sa loob ng campus bago tuluyang kitilin ang sariling buhay. Ayon sa ulat ng pulisya, bago siya nagtungo sa paaralan, una munang pinatay na mag-aaral ang kanyang lolo at lola sa loob ng kanilang bahay kung saan siya rin ay nakatira. Bukod sa dalagitang biktima, kabilang din sa mga nasawi ang 5 guro at kawani ng paaralan. Itinuring ang insidenteng ito na isa sa mga pinakamadugong pamamaril sa kasaysayan ng paaralan sa Thailand sa loob ng nakalipas na mga taon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Philippine men's football team bigong makapasok sa 2026 Asian Championships Final Four. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
13: Bigong makapasok sa semifinals ang ating Philippine Men's National Football Team sa ASEAN Hyundai Cup 2026 o ASEAN Championship. Ito ay matapos matalo ang ating Pinoy Booters sa Malaysia. Sa scoreline na Malaysia 1, Philippines 0 sa Kuala Lumpur Stadium sa Malaysia noong Sabado sa huling group stage match day. Dahil sa pagkatalo, tumapos ang Pilipinas sa 3rd pwesto ng Group B na may 3 puntos galing sa panalo sa Laos at mga pagkatalo sa Myanmar, Thailand at Malaysia. Samantala, aabante naman sa semifinals ang koponan Thailand at Malaysia mula sa Group B. Sa Group A naman ang aabante mga koponan ay ang Vietnam at Singapore. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 36 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
15: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
16: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
15: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline
17: is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan at paaralan sa Mountain Province o Spindido, PDRRMC nanawagan sa publiko na mag-ingat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok. Narito ang report ni Donalyn Balio.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Donna.
24: Suspendido ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong Mountain Province ngayong Lunes. Ayon sa ulat ng PDRRMC, ito'y dahil sa masamang lagay ng panahon at bilang pag-iingat sa kaligtasan ng publiko. Samantala, nagpapatuloy ang clearing operations ng DPWH, katuwang ang iba pang miyembro ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council, kabilang ang mga tauhan ng PNP at mga pribadong individual sa mga pangunahing kalsada sa lalawigan na naapektuhan ng pagguho ng lupa, rockfall at mga bumagsak na debris. Pinapayuhan din ng mga lokal na pamahalaan ang mga residente na iwasang pumunta sa mga ilog dahil sa pagtaas ng level ng tubig, lalo na sa Chico River. Nanawagan ang PDRRMC sa publiko na manatili sa ligtas na lugar, iwasan ang mga hindi kinakailangang pagbiyahe at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso at weather updates. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
23: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas
23: News Nationwide.
2: Lalawigan ng Kalinga, walang malubhang insidenteng naitala sa panlalansa ng bagyong Maymay at epekto ng habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
23: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas Report.
2: Amelia.
26: Walang malubhang insidente ang naitala sa lalawigan ng Kalinga sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan nitong mga nakalipas na araw dulot ng bagyong Maymay at Southwest Monsoon o Habagat ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC. Bagamat naisara ang ilan sa mga national at provincial roads dahil sa mga pagguho ng lupa, agad namang isinagawa ang clearing operations upang masiguro ang kaligtasan ng mga motorista. Tiniyak ng DPWH Upper at Lower Kalinga District Engineering Office maging ang Provincial Engineering Office na nakaantabay ang kanikanilang maintenance personnel at heavy equipment para sa agarang aksyon at tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Kinumpirma din ng PDRRMC na may 11 pamilya sa Barangay Gilayon, Tabuk City ang inilikas noong August 7 bilang bahagi ng preemptive evacuation na agad ding nakabalik kinabukasan sa kanilang mga tahanan. Samantala, patuloy na binabantayan ng PDRRMC ang sitwasyon sa buong lalawigan at nananatiling nakahanda upang agad na makapagbigay ng kaukulang aksyon sakaling magkaroon ng untoward incident o emergency. Pinapaigting din ng konseho at ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapaalala at pagbibigay abiso sa publiko upang matiyak na ligtas ang bawat mamamayan sa Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
23: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas
23: News Nationwide.
2: 81% placement rate para sa trabaho, pwedeng punan ng mga TechVoc graduates sa Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito report ni Ronnie Dorilag.
23: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas
23: Report.
2: Ronnie.
0: Mayroong 81% na placement rate upang makahanap ng trabaho sa loob ng bansa at sa labas ng bansa. Ito ang sinabi ni Technical Education and Skills Development Authority Regional Director Ramon Evan Ruiz ng Region 1 sa mga nagtapos sa Technical and Vocational Education and Training sa Ilocos Norte. Kaugnay nito ang 1,115 na TVET graduates na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Ilocos Norte National High School. Aniya, may ilan sa kanila ang nagnenegosyo, naghahanap pa ng trabaho at ang iba ay dati nang ginagawa. Ngunit mas napaganda pa ang kanilang kahusayan sa kanilang specialization dahil sa TESDA. Dagdag ni Regional Director Ruiz na ang mga nagtapos sa TVET ay daanan patungo sa tagumpay. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
2: Siyam na lansangan sa Cordillera, temporaryong sarado dahil sa serye ng landslides, rockslides, mudflow at road collapse dala ng epekto ng bagyo at ng habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Larito report ni Joseph Cabanas.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: report.
2: Joseph.
5: Siyam na lansangan sa Cordillera ang pansamantalang isinara dahil sa serye ng landslide, rocklide, mudflow, soil erosion, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan na nagpalambot sa lupa. Kabilang dito ang dalawang section ng Abra Kalinga Road. Isinara noong Miyerkules ang Cannon Road dahil sa ilang insidente ng soil collapse. Isinara noong Sabado ang Nagilian Road dahil sa paguho ng bahagi ng kalsada sa Bandangan Sablan. Gayunpaman, agad na nabuksan ang isang lane matapos ang mahigit limang oras. Nagkaroon naman ng road cut sa buckle section ng Benguet Nueva Vizcaya Road habang isinara ang Baguio Itogon Road, partikular sa Sitio Goldfield dahil sa mud flow. Kabilang sa mga naapektuhan pa ang Tawang Ambyong Road, Congressman Andres Acop Road, Baguio Bontok Road sa Atok Benguet at Abatan Mangkayan Cervantes Road. Nagsara rin ang Sagada Bisao Quirino Road sa Mountain Province dahil sa mga road hazards. Sa pagtutulungan ng Department of Public Works and Highways, Provincial Equipment and Maintenance Services Office at mga pribadong kontratista, nagsagawa sila ng clearing operation at nagtatag ng mga detours upang gawing one-lane passable ang ilang bahagi ng kalsadang naapektuhan. Samantala, ilang local government units sa lalawigan ng Benguet ang nagsuspindi ng klase sa lahat ng antas ngayong araw hanggang Martes dahil sa masamang panahon at banta ng mga landslide. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
2: DSWD nakapagpabot na ng mahigit sa 1,000 family food packs sa mga apektado ng habagat at bagyong Maybay sa Calabarzon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Mara Guezula.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: report.
2: Mara.
6: Nakapag-abot na ng mahigit 1,000 family food packs na nagkakahalaga ng mahigit 745,000 pesos ang DSWD Field Office 4A sa mga pamilyang naapektuhan ng patuloy na pag-ulan sa ilang bahagi ng Calabarzon. Ayon sa pinakahuling Disaster Response Operations Monitoring Report ng tanggapan, na ipamahagi ang mga food packs sa Agoncillo, Batangas, Sawit, Ternate at Imo City sa Cavite at Taytay sa Rizal. Samantala, umabot na sa mahigit 7,700 na pamilya mula sa 143 barangays sa Cavite, Batangas, Laguna at Rizal ang apektado ng habagat na pinalakas ng Tropical Depression Maymay. Sa naturang bilang, mahigit 4,400 na pamilya ang pansamantalang lumikas, kabilang ang mahigit 3,100 na pamilyang nananatili sa 117 evacuation centers habang ang iba ay nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan. Patuloy ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Nagpreposition ang DSWD 4A ng mahigit 227,000 family food packs kasama ang ready-to-eat food packs at non-food items sa 78 warehouses sa buong Calabarzon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Marek Grisula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
2: Narito muna ang isang flash report mula sa Senado. Sa ilalim po ngayon ang work from home setup ng Senado, walang trial at session sa araw na ito. Ang detalye atin sa atin ni Nymph Asuncion.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas, report.
7: Yes, inanunsyong Inanunsyo nga ni Senate President Sherwin Gatchalian na magiging work from home ang setup ngayon ng trabaho sa Senado dahil pa rin niya dito sa tuloy-tuloy na pag-ulan at baha sa maraming lugar. Dahil dito sa anunsyo ni SP Gatchalian ay hindi muna matutuloy o wala munang magiging impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw na nakatakda sana ng alas 10 ng umaga at suspendido din yung alas 4 ng hapon na session ng Senado. Yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula Senado. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Ilang bahay sa Iloilo City nasira, ilang puno bumagsak dahil sa pananalasa ng buhawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito report ni Janelle Baclay.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
8: report.
2: Janelle.
10: Umabot sa 48 mga bahay ang nasira matapos ang balusin ng ipo-ipo sa Barangay Cubay, Haro, Iloilo City. May mga punong kahoy din na natumba sa mga plaza habang temporaryong inilikas ang mga residenteng apektado sa mga evacuation centers. Sa Haro Plaza, natumba rin ang mga punong kahoy kaya agad nagsagawa ng clearing operations sa mga personnel ng Iloilo City Government. Sa datos ng CDRRMO Iloilo City, nasa 61 pamilya, una sa 154 na individual ang naapektuhan dahil sa malakas na hangin na nagmula sa La Paz at Haro District. Agad na mahagi ng relief goods ang Iloilo City Social Welfare and Development sa mga apektadong residente habang nasa evacuation centers. Patuloy naman ang inabisuhan ng CDRRMO ang mga residente na mag-ingat lalo't patuloy na maranasan ang malakas na hangin dulot ng habagat sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
8: News Nationwide.
2: 19 na negosyong pinangungunahan ng kabataan tampok sa YES Startup Camp 2026 sa Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog City. Narito ang report ni Suzette Pretensio.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
8: report.
2: Suzette.
11: Kabuuang 19 na youth-led enterprises sa Samar ang nabigyan ng pagkakataong maipakilala at maibenta ang kanilang mga produkto sa YES Startup Camp 2026 na isinasagawa sa Samar Foods Park sa Catbalogan City, Samar. Ang aktibidad na bahagi ng 2026 Tandaya Festival Celebration ay magpapatuloy hanggang August 11. Kabilang sa mga produktong tampok sa camp ang pagkain, damit, handicrafts, beauty products, libro at iba pang produktong likha at ibinibenta ng mga batang negosyante. Ayon sa pamalaang panlalawigan, layunin ng programa na mabigyan ang mga kabataan ng mas malawak na market exposure at oportunidad upang mapaunlad ang kanilang mga negosyo. Ayon naman kay DTI Summer Provincial Director Milo Cinco Macabare, nagsisilbing espasyo ang programa upang mahasa ng mga kabataan ang kanilang business ideas at maihanda ang mga ito para sa mas malaking merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
8: News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Mahigit sa 2.6 million pesos na halaga na mga minerals na nakumpiska ng mga pulis sa Lanao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
8: report.
2: Kokoy.
12: Nakumpiska ng mga otoridad sa panguna ng 100 feet maneuver company kasama ang kapatagan na municipal police station at iba pang unit ng mga police ang isang truck na may kargang mga minerals na ore sa isang checkpoint sa barangay Tagitik, kapatagan Lanao del Norte. Ayon sa mga police, kanilang pinara ang isang puting puso na wing van mula sa Zamboanga del Sur at patungo sana sa Cagayan de Oro City. Sa kanilang ginawang inspeksyon, kanilang diskubre na may kargang mga minerals na ore ang nasabing truck na umabot sa 530 sako at naghalaga ng 2,650,000 piso. Inaristo ng mga police ang driver ng truck na kinilalang si Alias Boy, 31 taong gulang at residente ng Tangub City, Misamis Occidental. Ang naristong driver ay naharap sa kasong paglabag sa Section 53 ng Republic Act 7942 o Philippine Mining Act of 1990. 1995. Samantala, ang mga nakupiskang mga mineral ay nasa kustodiya ngayon ng 150 mobile company. Ayon naman kay Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, Regional Director ng Police Regional Office 10 of Roten, na malinaw ang mensahe ng otoridad ng rehiyon na hindi kukonsentihin ang illegal mining at patuloy ang operasyon ng mga polis upang mapangalagaan ang likas na yaman ng bansa at mananagot ang sinumang lumapastangan nito. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
23: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
23: News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, August 10, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
23: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
23: News Nationwide.
1: Nationwide.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: 10,000 pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
16: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
15: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
17: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
15: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
18: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay, pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
15: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
17: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Kasama niyo pong mamaya ang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas, Traffic!
0: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
2: Yes, good morning din sa kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng traffic. Diyan naman sa may New York Cubao hanggang sa may Santolan. Moderate traffic din dito sa may paakyat ng Ortigas sa flyover patungo naman ng Shaw Boulevard. And after ng Shaw Boulevard, light traffic niyan towards Pasay area. Ang northbound lane naman ng EDSA, dito lamang po sa may bahagi ng Pasay Road, nagkakaroon tayo ng moderate traffic patungo ng Buendia hanggang Kalayaan. And after ng Kalayaan, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Ang C5 at Katipunan, magkabilang direksyon, walang problema, tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Maging ang Commonwealth Avenue, yung westbound at eastbound dito, light traffic din. At payo na lamang po natin sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. At para din po sa kaalaman ng lahat, diyan po sa may G. Araneta at Maria Clara, ay not possible po yan para sa lahat ng uri ng sasakyan dahil nga waste day po ang lalim ng baha dyan. So wag na po kayong dumaan dyan at dumaan na lang po tayo sa mga alternatibong ruta. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Lunes, suspendido po yan sa Metro Manila at pwede po kayong bumiyahe mga apektadong sasakyan na may plakang 1 and 2. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan. Charlie Nozares nag-uulat.
0: Charlie!
2: Yes po.
0: Double check lang. Suspended ang number coding sa araw na ito sa Metro Manila.
2: Yes. Opo, suspendido na po ang ating number coding sa Metro Manila.
0: Okay, at base sa inyong operations center dyan sa MMDA, wala namang namomonitor sa mga oras na ito na mga pangunahing kalye na may tubig baha?
2: Ay, doon lang sa may G. Araneta at Maria Clara.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Doon lang, ano nga yun, waist deep po yun, waist deep.
0: Okay, sige. Okay. At siyempre, nandiyan naman of course ang pagtutulong-tulong para mas mabilis bumaba ang tubig bahan. Ayan, Charlie. Of course.
2: Yes po, yun din ang napapansin natin ngayon na mabilis ngang nagsosubside yung mga napapaulat dito na mga pagbaha. At pagkatapos naman ng pagbuhos ng ulan, nawawala din naman kaagad, nagsosubside yung mga naiipong tubig sa kalsada.
0: Okay, thank you so much, Charlie Nozares. Good morning.
2: Maraming salamat at magandang umaga.
0: Si Charlie Nozares, mga kaibigan, direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Bayan Broadcast din, sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kilohertz. Ha? Ang oras natin, meron ho tayong 10 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Wala hong pasok ngayon sa Metro Manila ang mga government offices at lahat ng level ng mga paaralan. Ha? Pero maliban ho dyan, yung mga government agencies na involved sa pagkakaloob ng basic services at health services sa ating mga kababayan. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Commission on Elections. Ha? Update lang sa mga paghahanda kaugnay ng parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. At meron din daw mga panukalang i-postpone ulit ang barangay at sangguniang kabataan elections 2026. Alamin natin ang update na tungkol dyan mula kay Mr. Chairman ng COMELEC, Attorney George Irwin Garcia.

0: Attorney George, Mr. Chair, sir. Good morning.
1: Magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin.
0: Yes, sir. We understand na kahit na umuulan-ulan, nagkakaroon ng mga monsoon rains in various parts of the country, ay meron kayong aktibidad sa araw na ito. Ano ba yan? May walkthrough ba kayo? May kaugnayan ito sa mga paghahanda pa rin para sa parliamentary election, sir? Sa BARMM?
1: Tama po kayo, Sir Alan. Tayo po ay papatungo ngayon sa tinatawag natin na Data Center 1 at Data Center 2. Magkahiwalay po na lugar yan. Gusto po natin ipakita sa ating pong, stakeholders, sa miyembro ng media, sa mga taga-barn, yung pong mga political parties, sectoral organizations, candidates, yung ating kung saan nakalagay yung ating pong mga yung data center, para po maintindihan nila na ito ay open, transparent, at walang dapat ikabahala o itinatago. Dati-dati po kasi, Sir Alan, ng mga nakakaraan, ito ay hindi na ipapakita sa publiko o kahit sa miyembro man lang ng media. So yan po ay ginagawa natin para lang maging kampante ang kalooban ng mga kababayan natin, lalo na po dyan sa barn.
0: Opo, ito pong mga data center na ito na inyong minabanggit, saan po matatagpuan ang mga ito? Mr. Chair?
1: Meron po, yes po, meron po nandyan sa may NAIA Terminal 2 at yung isa naman po, Sir Alan, ay nandito sa may bandang area ng Makati. At again, yung pong Data Center 3 kasi, yan naman po yung nag-house noong para sa ating mga PPCRB, NAMFREL, Majority Party, Minority Party, at sa miyembro ng media. So kung ano yung pinapadala sa Data Center na 1, sa 2, ayun din po ang marireceive sa 3. Yung pong Data Center 1 nga lamang, yan po ay para sa COMELEC. Yan po yung pinaka, kung sa original, yan po yung pinaka number one na data na nanggagaling sa bawat presinto. At data center 2 naman, yan po yung tinatawag na backup data center. Para po kung sakasakali makompromise o ano man mangyari doon sa data center 1, ay meron po tayo na data center 2 na pwede pong gamitin bilang parang semi-original.
0: Okay, at itong mga data na tinatransmit dito sa binanggit niyo ng mga data center 1, 2, 3, and maaring may iba pa. Ito yung mga bahagi ng tabulation na ibinabato from the various areas in the BARMM. Mga detalye, update sa bilangan sa parliamentary elections diyan po sa BARMM, sir.
1: Yes po, Sir Alan, pagkatapos po na matapos na yung pagboto ng mga kababayan natin sa bawat presinto sa araw ng eleksyon, bago po ito pagkatapos po makapag-imprenta ng siyam na election returns, na yung ang isa ay ipapaskil sa labas ng presinto, yung isa ay bibigay sa PPCRB, yung isa bibigay sa NAMFREL, yung isa sa majority party, yung isa sa minority party, ay kaagad magta-transmit ng result yung mismong presinto na yan. At pag nag-transmit na result papunta sa bayan, dahil sa bayan kinakailangan doon kasi magkaroon ng canvassing, automatically, simultaneously nakas-transmit po yan sa data center 1, data center 2 at data center 3, na kung saan may kopya automatically ang PPCRB, NAMFREL, Minority Party, Minority Party at miyembro ng media, para pwede maikumpara nila kung pare-parehas yung naita-transmit at parehas ba doon sa na-imprenta na election return sa mismong presinto.
0: Ayun, okay. Well, sa puntong ito, Mr. Chair, hingi rin kami ng update sa karagdagang mga preparasyon na isinasagawa ng ating Commission on Elections for the BARMM Parliamentary Elections. Ako, malapit na, September, sir.
1: Yes po, Sir Alan, kasalukuyan po tayo ay nagdi-deploy na. Pinapadala natin ng mga kagamitan kasama na yung mga balota, yung mga ballot boxes, yung mga makina, mga baterya at iba pang mga kagamitan. At inuna na po natin, Sir Alan, nung nakaraang linggo ang Tawi-Tawi at Basilan, sapagkat sila po kasi yung mga malalayo na mga lugar. Itong linggong ito, papadala naman po natin yung Lanao del Sur, Maguindanao, kasama na rin po yung Special Geographic Area. Gusto po natin na bago matapos ang buwan ng Agosto, kinakailangan nakadeploy na lahat yung mga kagamitan natin sa iba't ibang hub ng komisyon sa iba't ibang probinsya, para unang linggo ng buwan ng September ay atin na po itong maibigay naman sa mga munisipyo ng iba't ibang lugar dyan sa Bangsamoro. Meron po tayo, Sir Alan, na 105 na munisipyo at dalawang syudad sa buong Bangsamoro.
0: Mm-hmm. Okay, so nauna pala talaga sa deployment ng mga kagamitan itong mga island provinces na sakop ng BARMM, sir.
1: Yes po, Sir Alan. At patungkol naman po sa peace and order situation, malagot ko pong binabanggit at sasabihin na maayos dyan sa Bangsa Moro. Bumaba po yung bilang ng mga red tech every areas, yung bang dati-dati because of mga pangyayari dati sa kasaysayan, yung mga lugar ay na-consider siyang red category area, ibig sabihin kaya pwede magkaroon ng kaguluhan, bumaba po. At kasalukuyan, 27 ang ating red category area sa buong Moro. At wala po tayong kandidato na ilagay. Isang ba rin sa second.
0: Opo, yun ang binabanggit nyo, 27 red category areas sa kabuuan ng BARMM for the parliamentary elections next month, sir.
1: Yes po, Sir Alan, 27 po yan. 21 ay sa Lanao del Sur, tigi-tigisa po ang Maguindanao Sur, Maguindanao del Norte, ang Itaoy Basilan, at 0 naman po sa SGA. So medyo yan po ang kalagayan natin sa kasalukuyan. Bumaba na po yan yung red category area. At inuulit ko, wala po tayong sa kasalukuyan na ilalagay under COMELE control.
0: Ayun, okay. Well, of course, dahil nagkaroon ng ilang mga pagbabago pagdating dito sa mga detalye ng parliamentary elections for September. Kumusta po ang mga voter education kits na pinapamahagi ng COMELEC para doon sa mga maghahalal ng mga members of parliament kauna-unahang pagkakataon dyan po sa BARMM, sir?
1: Sir, alang kaagapay po natin yung mga ibang stakeholders, ibang civil society organization, maasid po ang ginagawa natin na voters information drive sa buong Bangsa Moro. At siyempre, kasama na rin po ngayong linggong ito, isisimulan na namin yung pamamahagi ng tinatawag na voters information sheets. 4 na pahina po yan, nabibigyan natin ang 2.393 million na mga kababayan natin sa buong Bangsa Moro para lang yun po'y kanilang kaalaman saan sila boboto, anong elementary school, anong presinto, yung lista ng mga kandidato sa kanila pong distrito, ng mga political parties, sectoral organizations, mga panuntunan sa pagboto at mga iba pang kaalaman na dapat ay alam nila pag sila ay boboto sa araw ng halalan. Yung po, ipamamahagi natin sa buong Bangsa Moro, Sir Alan.
0: Okay, ayun. So, ibig sabihin, kumbaga, given a score of 1 to 10, 10 being the highest, how would you rate the preparations? How prepared is the COMELEC as we speak para po sa BARMM election, sir?
1: Nasa number 9 na po tayo sa kung yun may na-score. 9 na po tayo, Sir Alan.
0: Opo.
1: Kaya lang, syempre ngayon, minomonitor din natin yung mga epekto ng mga pag-ulan,
0: yes,
1: yung mga pagbaha, lalo na sa ilang areas sa Mindanao, sa Bangsa Moro, sapagkat makaari pong apektuhan din yung mga paaralan kung saan boboto yung mga kababayan natin. And therefore, nag-set up din po tayo ng mga contingency measure na kung saan kung hindi makakaya na doon makaboto sa isang lugar na yan, kung saan natin ililikas yung pagboto sa araw na eleksyon. Dahil nga po tag-ulan, itong Agosto at itong September na ito, kasama hanggang November nga eh.
0: Opo, ayan. Yung binanggit nyo na kung sakaling magkaroon ng malakas sa pag-ulan, at mga pagbaha ay nandun yung mga possibility nga na ilipat pansamantala yung mga voting precincts doon sa mas accessible at mas ligtas na mga lugar, Mr. Chair.
1: Yes po, Sir Alan. Although nagkaroon na po tayo ng initial assessment, so far wala naman pong kailangan ganun, lalo na po nung nagkaroon ng lindol. Sir Alan, tinignan natin kung na-compromise ba yung integridad ng mga paaralan at
0: opo,
1: wala naman pong ganun na kinakailangan ilikas. Pero syempre, dahil sa sobrang lumalakas, lalo ng habagat, at hindi po ito apektado lang ang Luzon, kasama rin po naman ang Bangsa Moro, yan po critical na every week may report tayo mula sa mga local COMELEC natin at nakikipag-ugnayan sila sa mga disaster management council ng iba't ibang munisipyo at probinsya.
0: Opo. Mr. Chair, on another matter, mga paghanda naman para sa barangay at sanggunian kabataan elections. We understand there are proposals na naglalayong ma-postpone ang barangay at sangguniang kabataan elections due to various reasons. Halimbawa, ang emergency pagdating sa sektor ng enerhiya at iba pa. Ano ho? May we ask for your reaction sa ganitong mga panukala as of now, sir?
1: Sa Kongreso po, kung hindi tayo nagkakamali sa Mababang Kapulungan, ay may mga 7 ng mga panukalang batas ng pagpapaliban ng ating pong halalan para sa November 2 barangay SK elections. Iba't ibang kadahilanan pero nakasentro doon sa issue ng tinatawag natin na energy crisis.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon po, dito naman po sa Senado, nagkaroon din ng panukalang batas, dalawa po, pero yung kahulihan ay yung panukalang batas ni Senator Chis Escudero. Ang kadahilanan po ni Senator Chis Escudero ay yun naman daw pong tinatawag na pagpapalawig ng mismong termino ng barangay SK officials. Mula sa 4 na taon, gusto po niya itong gawin na 5 taon. Dati po, nung nakarangong postponement, Sir Alan,
0: opo,
1: from 3 years, ginawa po itong 4 years. And therefore, hindi po nag-issue restraining order ang kataas-taasang hukuman. At the same time, yung petition ay dinismiss din po, Sir Alan, dahil nga po sa hindi pala ito tungkol sa postponement per se, kung hindi pagpapalawig. Kung sakali man, itong pinapanukala ni Senator Chis Escudero ay lumalabas consequence lang o epekto ng pagpapalawig ng termino, yung pagpapapostpone o hindi pagtutuloy ng halalan ngayong November 2.
0: Ayun, at ang primary reason, gaya na nabanggit nyo, ay ang kasalukuyang energy emergency dito sa ating bansa.
1: Yes po, Sir Alan. Tingnan po natin, basta si COMELEC, kung tayo po ipapatawag sa isang pagdinig, isa lang po ang sasabihin namin. Kami po ay handang-handa para sa November 2, Barangay SK elections. Nandiyan na po ang lahat ng mga kagamitan at siyempre patuloy din po kasabay ng paghahanda namin sa Bangsamoro parliamentary election ang sa barangay SK election. So wala pong dapat ikabahala sa bagay na yan. Kaya lang, yun ay tungkol sa paghahanda. Pero siyempre pagka-extend ng termino ng nakaupo o yung mga mananalo, yan po ay absolute na kapangyarihan kasi ng ating Kongreso.
0: Okay. Well, nabanggit nyo yung mga paghahanda. Of course, November ang nakaschedule na eleksyon para sa barangay at sangguniang kabataan, sir. How prepared are we? How prepared is COMELEC na kung sakaling talagang tuloy na ngayong Nobyembre, ito pong barangay at SK election, sir?
1: Sir Alan, dahil nga po sa halos 2 buwan na lamang natitira bago ang ating pong barangay ng SK elections, mga 9 na rin po ang score namin kung pag-uusapan kung gano'n na kami kahanda. Tapos na po ang mga balota, tapos na rin po yung lahat ng mga kagamitan, nabili na po natin, nakahanda na rin po kami. Ang kulang na lang namin ay yung tinatawag na pagtitrain ng ating mga guro na maglilingkod sa araw ng eleksyon sapagkat ang BSKE po, Sir Alan,
0: manual,
1: ay manual na halalan. Tayo po, Sir Alan, noong nakaraang linggo ay lumiham na sa ating kagalang-galang na Pangulo, nakikiusap tayo na baka pwedeng yung November 3 ay maideklara lang bilang isang non-working holiday upang kapagka o nagsuwi-uwian yung mga kababayan natin sa Undas, November 1, walang pasok ang November 2, araw na eleksyon. At kung ang November 3 wala rin pasok, ay malamang-lamang hindi ka agad sila luluwas ng November 2, kahit November 3 na lamang ang pagluwas. At yun po, hinihintay natin yung development sa bagay na yan, yung magiging tugon ng ating Pangulo.
0: Opo. At of course, gaya na nabanggit nyo na ang barangay at SK elections ay manual ang bilangan. Ano ho? So magsasara ang mga voting precincts ng gaya ng dati ng alas 3 ng hapon, sir.
1: Yes po, Sir Alan. Hindi po ito katulad ng automated election na mula alas 7 hanggang alas 7 ng gabi. Ito po ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon lamang dahil tayo ay manumanong botohan. Subalit, tayo po ay merong early voting hours mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 para sa mga nakatatanda, may kapansanan at mga nagdadalang tao. So pwede po nilang i-avail yan bilang option lamang naman nila at hindi naman po ito mandatory na yun ang oras lamang ng pagboto nila.
0: Ayun. So ibig sabihin, halimbawa, mga persons with disabilities, senior citizens, mga buntis, pwede silang bumoto as early as 5 a.m. kahit ng regular na pagbubukas ng mga voting precincts ay alas 7 ng umaga, Mr. Chair.
1: Yes po, Sir Alan. Kahit pa nga ang pagboto halimbawa ay sa isang mall, dahil meron din tayo mall voting, lalo na dito sa Metro Manila, bubuksan din po ng mga mall ang kanila pong mga establishmento bago mag alas 5 ng umaga. Yung pong mga assistor na tinatawag o yung mga tumutulong, umaagapay sa ating mga nakatatanda at may kapansanan o nagdadalang tao, sila rin po ay pamumutohin na rin namin ng ganong oras upang hindi na sila magbalikan pa pagkatapos nila maihatid o makapagpaboto ng isang vulnerable sector.
0: Ayan. Okay. Mr. Chair, may nag-text dito at nagtatanong habang tayo nagkukwentuhan tungkol dun sa pagboto, oras ng pagboto para sa mga PWD, seniors, pregnant women at mga kahalintulad na sektor. Kung sakaling sila ay boboto ng regular voting hours. So ibig sabihin nito, simula alas 7 hanggang alas 3 ng hapon. Meron bang special lane para sa kanila doon sa kanilang voting precinct? Mr. Chair?
1: Sir? Yes po, Sir Alan. Yan po ang masidhi nating pinupuntos pagka po tayo ay nag-train ng ating mga guro. Basta meron pong nakatatanda, may kapansanan, o nagdadalang tao, sila po ay priority sa pagboto. Ibig sabihin ay uunahin sila, lalo na po sa pagpila natin. Pero wag din po mag-alala yung mga kababayan natin, hindi po siguro natin mararanasan yung naranasan ng 2025 national and local election para sa barangay SK, sapagkat ang bilang po ng botante bawat presinto, Sir Alan,
0: opo,
1: sa darating na barangay election ay 600 lamang, hindi po katulad ng national and local election na 800 hanggang 1,000 ang bilang ng mga botante sa bawat presinto. Mas pinaliit po natin, ganong ito ay manual na halalan.
0: Yes.
1: Hindi po katulad ng automated na medyo, alam niyo naman, kapos tayo sa budget, kung kaya yung narenta natin na mga kina ay sapat lamang at hindi pa pwedeng sumobra. Kaya na-limit lang sa 800 to 1,000 ang mga botante.
0: Ayun, at nabanggit nyo nga na manual, of course, pag manual, mas maraming manpower ang kinakailangan. At may nabanggit kayo na kailangan din ng sufficient training para dun sa mga tutulong mismo sa proseso ng pagboto ng ating mga kababayan. Sa aspetong yan, kumusta na po ang Kamalek, Mr. Chair, sir?
1: Yes po, Sir Alan. Tayo po ay more or less may 225,000 na presinto para sa barangay and SK elections sapagkat pinababangan natin ang bilang ng mga botante.
0: Opo.
1: At kung sa tutuusin po, halos may 1,000,000 tayo na miyembro ng electoral board, kasama na rin po yung mga tinatawag na support staff, at kasama na rin po yung tinatawag na mga principal o yung DESO na siyang magsusupervise ng ating halalan. Later po, Sir Alan, mga buwan po ng ito pong kapasok na September hanggang October, tayo po ay magte-train na ng ating pong mga magguro maglilingkod sa araw na eleksyon. Alam niyo naman, nasanay po yung mga guro natin sa automated election, kinakailangan ni medyo ma-refresh ang kanila pong mga kaalaman sa pagpapaboto gamit po yung manual lang na sistema.
0: Ayun. Okay. In closing, Mr. Chair, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga ng Monday, sir.
1: Yes po. Yes po, Sir Alan. Tuloy na tuloy ang hala natin sa Bangsamoron ngayon po September 14. At hanggang sa kasalukuyan, tuloy na tuloy pa rin din po ang barangay SK elections. At syempre, yan pong paghahanda namin ay hindi po kami nag-aatubili dahil lamang sa mga panukala na pagpapaliba ng ating halalan. Umasa po kayo na darating at darating po yung mga susunod na buwan ay nasa 100% na po ang inyong COMELEC, lalong-lalo na sa aspeto ng peace and order at ang deployment ng ating pong mga kagamitan. Maraming salamat po, Sir Alan, at magandang umaga po sa inyo.
0: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang chairperson ng Commission on Elections sa COMELEC, Attorney George Erwin Garcia.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, Philippine Standard Time, alas 7:30 na ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Social Housing Finance Corporation sa pamamagitan po ng kanilang President and CEO, Federico Laksa. At update po ito sa mga pabahay na pinagkakaloob ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng Social Housing Finance Corporation, ha? Ito po ay para doon sa Expanded 4PH Program, ano po? At parami ng parami ang mga housing projects para sa mga miyembro ng Expanded 4PH Program. Yan po, mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 32 and a half minutes makalipas ang 7 AM. At dahil pa rin sa patuloy na epekto po ng habagat, ha? Ulan-ulan. Tapos hihina, tapos titila, aaraw sandali. Tapos uulan na naman. O, kaya kailangan ho mag-ingat palagi, ha? Narito ang update mula sa Campo Aguinaldo. NDRRMC Response Cluster pinagana dahil po sa epekto ng habagat. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
8: Yes, Bosala, nakatutok nga ang National Disaster Resilience Management Council sa pagtugon sa mga lugar na apektado ng masamang panahon dulot ng habagat. Ito yung makaraang pagganahin ng NDRRMC ang kanilang National Response Cluster dahil sa mga naitalang pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa walang patid na pag-ulan. Kabilang sa mga pinaganang response clusters ng ang logistics, food and non-food items, search, rescue and retrieval, health, law and order, camp coordination at camp management at iba pang clusters. Pinagana na rin ng NDRRMC ang kanilang interagency coordinating cell para sa operational coordination at pagpapasyan mga ahensya sa pagtugon sa sitwasyon. Una rito ay nakapagtala ang NDRRMC ng 200 lugar sa Luzon dahil na rin sa mga pagbaha dulot ng mga pagulang dala ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Si J. Mark Dagala, mga kaibigan, nagatid po ng update mula sa NDRRMC sa Campo Aguinaldo.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 34 minutes na, mga kaibigan, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oh, gaya ng nabanggit po ng MMDA Metro Base kanina, suspended ang number coding sa araw na ito. Oy, narito muna ang isang update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Opisyal na voter education kit para sa unang BARMM parliamentary elections, inihahanda na. Ang detalye, iatid po sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Johania.
9: Opisyal nang inihahanda ng Bangsamoro Parliament ang isang opisyal at pamantayang voter education resource kit upang gabayan ang kampanya sa voter education para sa kauna-unahang BARM parliamentary election sa darating na Setyembre 14, 2026. Sa pangungunan ng Office of the Parliamentary Speaker, sinimulan ang 2nd Bangsamoro Parliament Speakers Bureau Training of Trainers on the Bangsamoro Electoral Code sa lungsod ng Davao. layunin nito makabuo ng iisang sanggunian na naglalaman ng Bangsamoro Electoral Code, mga amyenda rito, Bangsamoro Parliamentary Districts Act at mga implementing rules and regulations na gagamitin sa mga information at voter education campaign sa buong rehiyon. Bilang bahagi ng pagsasanay, nagsagawa ng serye ng talakayan at workshop ang mga kalahok na nahahati sa apat na technical working groups. Samantala, pinangunahan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang pagbibigay ng pinakahuling paghahanda para sa halalan, kabilang ang pagpapaliwanag sa mga alintuntunin ng halalan at pagsasagawa ng Election Day Simulation. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Thank you. Si Johania Yusof mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 37 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Oy, update muna mula po dyan sa gawi ng Araneta Avenue, Quezon City. Yung pong naging pagbaha sa bahagi ng Araneta Avenue, Quezon City, mabilis na humupa. Alamin natin ang detalye mula kay Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary.
7: Alas, sa kanila ng magdamagang pag-ulan dulot ng habagat ay mabilis ng humupa ang baha dito sa bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City. Ayon sa ilang residente, umabot hanggang tuhod ang baha sa lugar kaninang madaling araw. Ngunit mabilis din itong bumaba dahil sa mga flood mitigation measures na ipinatupad sa lugar, kabilang dyan yung mga pinalawak na drainage canal at water pump na inilagay naman ng DPWH dito sa bahagi ng San Juan River. Kanina ala, no, mga alas 6 ng umaga, nakita pa natin na yung tubig baha sa may Araneta Avenue, meron pang hanggang abot hanggang gutter eh. Pero nung umikot tayo nung alas 7, talagang totally wala nang baha. Mabilis talaga yung naging paghupa ng baha. Kaya nga lang, naiwan naman yung mga basura. At kaya nagtulungan yung mga residente sa paglilinis ng mga basurang naiwan ng baha. At kanya-kanya nga sila na nagwalis at naghakot ng mga naipong basura, lalo na doon sa may drainage canal. Maaga ring nag-deploy yung mga tauhan ng DPWH sa lugar para tumulong sa clearing at cleanup operations. Inikot din natin kanina, ala, yung bahagi ng Maria Clara Street sa Barangay Santo Domingo na naapektuhan din ng pagbaha. Pero ang mga residente natutuwa dahil mabilis ding humuhupa raw ang tubig. Pakinggan natin ang pahayag ng nakausap ko kaninang residente.
10: Simula nung ginawa yung ano nga, yung dulo ng Araneta.
7: Oo.
10: Mula noon, hindi na kami, dati inaabot yung ano namin, second floor. Ngayon, malaking pasalamat namin na mula nung ginawa yan, hanggang dalawang bait ang bahay namin.
11: Sabi natin, nung hindi po ginagawa yan,
10: kaunting ulan lang, anyan, dyan agad yung tubig. Kaya ngayon, pasalamat kami na. Sinanong kami.
7: Kahit pa paano, ma'am, bumabaha man.
10: Oo, sandali lang. Tamo, maagos pa, big mabilis.
7: Oo. Tsaka may ginagawa pa dun, ma'am, ano?
10: Oo, doon sa tabila. Tabilang
7: drainage pa po yung ginagawa doon. Iyan ang tinigala ni Nanay Demetria Monterrey na isa sa mga residente ng Barangay Santo Domingo. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Si Marian Bastasa mula po dyan sa gawi ng Araneta Avenue, Quezon City. Okay, maya-maya mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Social Housing Finance Corporation sa pamamagitan po ng kanilang presidente at chief executive officer, si Sir Federico Laksa. Pag-uusapan natin ang mga update sa housing project sa ilalim po ng expanded 4PH program ng ating pamahalaan. Pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
12: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at makikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: 42 minutes makalipas pong 7 AM. At gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan kay

42 minutes makalipas pong 7 AM. At gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan kay Social Housing Finance.

42 minutes makalipas pong 7 a.m. At gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan kay Social Housing Finance.

0: 42 minutes makalipas pong 7 a.m. At gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan kay Social Housing Finance.
1: Point one BT Radio.